0: Ayo! Kumusta naman mo, mga kababayan? Gusto ko lang isulti sa inyo ha, nga makasabot gyud ko kung adunay maglibog sa inyo tungod sa kadaghan na nga mga produkto nga ginapaila karon. Pero ang akong hangyo sa inyo, testingin ninyo kining mga produkto sa Yaki. Sama sa Kidi Yaki Vitamins para sa inyong mga anak, Bilongga Gold kung aduna kay rayuma o arthritis, bukol-bukol o sakit sa kalawasan. Kung gusto ninyo nga maprotektahan ang inyong kidney o ingon man dili mo prone sa UTI, na ay Yaki Herbal Capsule. Ang atong Yaki Liniment Oil na kinaham sa tanan, naagihapon o guwagid mo masayop sa pagpili ni Ana. Naapod tayo mga kape, mga sabon, basta Yaki, sigurado gyud mo Ana. Muna ang akong hangyo, testingi lang ninyo ang mga produkto sa Yaki. Salamat kaayo sa inyong pagsalik. Basta Yaki, yummy!
1: One-stop shop ba ang hanap mo? Tara na sa Hoyohoy One-stop shop. Hoyohoy One-stop shop. Nandito rin sa Hoyohoy Stop Shop ang Highlander Souvenirs, Rangel Sari-Sari Store, Sordillas Cafe and Sikwate, at ang Hoyohoy Pasalubong Center. Di kalidad na produkto, abot kayang presyo. Hoyohoy Stop Shop. Sila ay matatagpuan sa sentro ng Barangay Hoyohoy, Tangub City. Hoyohoy Stop Shop. Hoyohoy One-stop shop. Let's shop na!
2: Love ako ni Mami.
3: Mm-hmm.

kababayan ko, gusto ko balik-balikon kaninyo kaning Bilongga Gold. Gusto ko nga masabtan gayud ninyo kung unsa ang ikatabang ani sa atua. Kaning Bilongga Gold, maayo kaayo kani sa rayuma o arthritis. Magatunaw pod ni og bukol-bukol. Magapaayo pod ni sa sakit sa kalawasan. Kung unsa ang imuhang trabaho, bugat ang imong trabaho, driver ka, nagaumak ka, basta bugat nga mga trabaho, or kung senior citizen ka na nga magbati na gyud ka og kasakit sa kalawasan, perpekto kaayo sa imuha ang Bilongga Gold. Kung halimbawa na akay rayuma o arthritis, ang imong himuon kung nanghubag na ang imuhang mga tiil, dili ka na

kabataw. Duha ka bilongga gold kada upat ka oras. Sa ato pa, pamahaw, paniudto, panihapon. Dili gyud mo magmahay. Ang ako lang hangyo sa inyo ha, nga sulayin ninyo. Kay dako kaayo ang tabang ani sa inyo ha. Nga nung hulaton manato nga magdialysis ta, nga pwede manato pugngan nga moabot ta sa ingon ana nga sitwasyon. Basta mauna ang akong hangyo, sulay lang gyud ninyo para sa rayoma, bukol-bukol, sakit sa kalawasan, Bilongga Gold. Mapalit ka na ninyo sa tanan nga mga butika, ilabi na sa Lourdes Pharmacy dinhi sa Zamboanga Peninsula.

0: Ayo! Kumusta naman mo, mga kababayan? Gusto ko lang isulti sa inyo ha, na makasabot gyud ko kung adunay maglibog sa inyo tungod sa kadaghan na ng mga produkto nga ginapaila karon. Pero ang akong hangyo sa inyo, testingin ninyo kining mga produkto sa Yaki. Sama sa Kidi Yaki Vitamins para sa inyong mga anak. Bilongga Gold kung aduna kay rayuma o arthritis, bukol-bukol o sakit sa kalawasan. Kung gusto ninyo nga maprotektahan ang inyong kidney o ingon man dili mo prone sa UTI na ay Yaki Herbal Capsule. Ang atong Yaki Liniment Oil na kinaham sa tanan na agihapon o guwagid mo masayop sa pagpili ni Ana. Naapod tayo mga kape, mga sabon, basta Yaki, sigurado gyud mo Ana. Muna ang akong hangyo, testing lang ninyo ang mga produkto sa Yaki. Salamat kaayo sa inyong pagsali. Basta Yaki, yummy!
1: Joy music. Joy FM.

0: Hello po. Nahala, adunay mga daghang gapangutan na bahin ining ganado kapsul. Sa tinuod ng pertinang daghana ang nagatumar ni ini o gani man ang uban, maulaw ra nga mo istorya. Ayaw mo pagkaulaw oy. Dapat magpasalamat mo nga aduna tay dang panan. Kining ganado kapsul. Kay kabalo mo, basta nagatumar mo aning ganado kapsul, ganado mo sa inyohang trabaho. Dili mo katulgon, dili mo kapuyon. Basta, sulay lang good na ninyo. Ilabi na sa mga kalalakihan kanang kinahanglan ani kanang pagtumar ninyo ani gabi kanang bag-o matulog. Ana siya wa pay 30 minutos mabati na ninyo ang epekto sa ganado kapsul. So layra good ninyo hangtod ana pagkaugma sa inyohang mga buluhaton matag adlaw ganado lang gihapon mo. Makaingong gyud mo nga kalagsik sa ako ang panglawas. Pirmi ka ganado ba bisan unsa ang imuhang buhaton. Sige sulay na. Para pareho sa uban, malipay pod ka.
1: Kanang gusto mo muna agyon, pero ugo yung mukha mag-relax ka. Relax mo di ako, maburag. Halos di naman mapalong, pre.
2: Masang ipatay ko na sa iya?
1: Ganado, alas siya na. Matay, pasalamat in taon si Marini mo, pre.
3: Ang ganado kapsul, mapalit sa mga butika.
4: Enjoy the music.
5: Enjoy.
4: All the hits.
5: All my favorite songs.
4: Hit music all day.
6: Enjoy FM.

0: Ayo! Kumusta naman mo, mga kababayan? Gusto ko lang isulti sa inyo ha, na makasabot gyud ko kung adunay maglibog sa inyo tungod sa kadaghan na ng mga produkto nga ginapaila karon. Pero ang akong hangyo sa inyo, testingin ninyo kining mga produkto sa Yaki. Sama sa Kid Yaki Vitamins para sa inyong mga anak, Bilongga Gold kung aduna kay rayuma o arthritis, bukol-bukol o sakit sa kalawasan. Kung gusto ninyo nga maprotektahan ang inyong kidney o ingon man dili mo prone sa UTI, na ay Yaki Herbal Capsule. Ang atong Yaki Liniment Oil na kinaham sa tanan na agihapon o guwagid mo masayop sa pagpili ni Ana. Naapod tayo mga kape, mga sabon, basta Yaki, sigurado gyud mo Ana. Muna ang akong hangyo, testingi lang ninyo ang mga produkto sa Yaki. Salamat kaayo sa inyong pagsali. Basta Yaki, yummy!
1: Love ako ni Mami.
2: Mm-hmm.

Kayo, kumusta naman mo, mga kababayan? Gusto ko lang isulti sa inyo ha, na makasabot gyud ko kung adunay maglibog sa inyo tungod sa kadaghan na ng mga produkto nga ginapaila karon. Pero ang akong hangyo sa inyo, testingin ninyo kining mga produkto sa Yaki. Sama sa Kid Yaki Vitamins para sa inyong mga anak, Bilongga Gold kung aduna kay rayuma o arthritis, bukol-bukol o sakit sa kalawasan. Kung gusto ninyo nga maprotektahan ang inyong kidney o ingon man dili mo prone sa UTI, na Yaki Herbal Capsule. Ang atong Yaki Liniment Oil na kinaham sa tanan na agihapon o guwagid mo masayop sa pagpili ni Ana. Naapod tayo mga kape, mga sabon, basta Yaki, sigurado gyud mo Ana. Muna ang akong hangyo, testingi lang ninyo ang mga produkto sa Yaki. Salamat kaayo sa inyong pagsali. Basta Yaki, yummy! Mga kababayan ko sa Zamboanga Peninsula, kung gusto ninyo nga mag-reseller sa Yaki products, adto lang mo mag-inquire sa Lourdes Pharmacy. Bisan asa nga Lourdes Pharmacy, pwede mo mangutana. Kay ang tanan nato nga mga produkto sa Yaki, sama sa Kid Yaki Vitamins, Bilongga Gold, Ganado Capsule, Yaki Capsule, Yaki Oil, sabon o kape sa Yaki, mapalit sa tanang Lourdes Pharmacy o sa tanan usab nga mga botika. Salamat kaayo.

kababayan ko, gusto ko balik-balikon kaninyo kaning Bilongga Gold. Gusto ko nga masabtan gayud ninyo kung unsa ang ikatabang ani sa atoa. Kaning Bilongga Gold, maayo kaayo kani sa rayuma o arthritis. Magatunaw pod ni og bukol-bukol. Magapaayo pod ni sa sakit sa kalawasan. Kung unsa ang imuhang trabaho, bugat ang imong trabaho, driver ka, nagaumak ka, basta bugat nga mga trabaho, or kung senior citizen ka na nga magbati na gyud ka og kasakit sa kalawasan, perpekto kaayo sa imuha ang Bilongga Gold. Kung halimbawa na akay rayuma o arthritis, ang imong himuon kung nanghubag na ang imuhang mga tiil, dili ka nakalakaw, duha ka Bilongga Gold kada upat ka oras. Sa ato pa, pamahaw, paniudto, panihapon. Dili gyud mo magmahay. Ang ako lang hangyo sa inyo ha, nga sulayin ninyo kay dako kaayo ang tabang ani sa inyo ha. Nganong hulaton man nato nga magdialysis ta, nga pwede man nato pugngan nga moabot ta sa ingon ana nga sitwasyon. Basta mao na ang akong hangyo, sulay lang gyud ninyo para sa rayuma, bukol-bukol, sakit sa kalawasan, Bilongga Gold. Mapalit ka na ninyo sa tanan nga mga butika, ilabi na sa Lourdes Pharmacy dinhi sa Zamboanga Peninsula.

0: Hello po. Nahala, adunay mga daghang gapangutan na bahin ining ganado kapsul. Sa tinuod ang perte ng daghana ang nagatumar ni ini o gani man ang uban, maulaw ra nga mo istorya. Ayaw mo pagkaulaw oy. Dapat magpasalamat mo nga aduna tay dang panan. Kining ganado kapsul. Kay kabalo mo, basta nagatumar mo aning ganado kapsul, ganado mo sa inyohang trabaho. Dili mo katulgon, dili mo kapuyon. Basta, sulay lang good na ninyo. Ilabi na sa mga kalalakihan kanang kinahanglan ani kanang pagtumar ninyo ani gabi-i kanang bag-o matulog. Ana na siya, wa pa'y 30 minutos, mabati na ninyo ang epekto sa ganado kapsul. So layra good ninyo, hangtod ana pagkaugma sa inyohang mga buluhaton, matag-adlaw, ganado lang gihapon mo. Makaingong gyud mo nga, kalagsik sa ako ang panglawas. Pirmi ka ganado ba, bisan unsa ang imuhang buhaton. Sige, sulay na. Para pareho sa uban, malipay pod ka.
1: Kanang gusto ni mo na agyon, pero uguoy mo ka mag-relax ka, relax ni mo. Ya, kuwa ba mo, halos di naman mapalong, pre.
2: Masang ipatay ko mo sa iya?
1: Ganado, alas sila, matay. Pasalamat in taon si Marini mo, pre.
3: Ang Ganado Kapsul, mapalit sa mga butika.
0: Mga kababayan ko sa Zamboanga Peninsula, kung gusto ninyo nga mag-reseller sa Yaki Products, adto lang mo mag-inquire sa Lourdes Pharmacy. Bisan asa nga Lourdes Pharmacy, pwede mo mangutana. Kay ang tanan nato nga mga produkto sa Yaki, sama sa Kidi Yaki Vitamins, Belonga Gold, Ganado Capsule, Yaki Capsule, Yaki Oil, Sabon, og Kapi sa Yaki, mapalit sa tanang Lourdes Pharmacy o sa tanan usab nga mga botika. Salamat kaayo.

kababayan ko, gusto ko balik-balikon kaninyo kaning Bilongga Gold. Gusto ko nga masabtan gayud ninyo kung unsa ang ikatabang ani sa atoa. Kaning Bilongga Gold, maayo kaayo kani sa rayuma o arthritis. Magatunaw pod ni og bukol-bukol. Magapaayo pod ni sa sakit sa kalawasan. Kung unsa ang imuhang trabaho, bugat ang imong trabaho, driver ka, nagaumak ka, basta bugat nga mga trabaho, or kung senior citizen ka na nga magbati na gyud ka og kasakit sa kalawasan, perpekto kaayo sa imuha ang Bilongga Gold. Kung halimbawa na akay rayuma o arthritis, ang imong himuon kung nanghubag na ang imuhang mga tiil, dili ka nakalakaw, duha ka Bilongga Gold kada upat ka oras. Sa ato pa, pamahaw, paniudto, panihapon. Dili gyud mo magmahay. Ang ako lang hangyo sa inyo ha, nga sulayin ninyo kay dako kaayo ang tabang ani sa inyo ha. Nganong hulaton man nato nga magdialysis ta, nga pwede man nato pugngan nga moabot ta sa ingon ana nga sitwasyon. Basta mao na ang akong hangyo, sulay lang gyud ninyo para sa rayuma, bukol-bukol, sakit sa kalawasan, Bilongga Gold. Mapalit ka na ninyo sa tanan nga mga butika. Ilabi na sa Lourdes Pharmacy dinhi sa Zamboanga Peninsula.

0: Kumusta naman mo, mga kababayan? Gusto ko lang isulti sa inyo ha, na makasabot gyud ko kung adunay maglibog sa inyo tungod sa kadaghan na ng mga produkto nga ginapaila karon. Pero ang akong hangyo sa inyo, testingin ninyo kining mga produkto sa Yaki. Sama sa Kidi Yaki Vitamins para sa inyong mga anak. Bilongga Gold kung aduna kay rayuma o arthritis, bukol-bukol o sakit sa kalawasan. Kung gusto ninyo nga maprotektahan ang inyong kidney o ingon man dili mo prone sa UTI na Yaki Herbal Capsule. Ang atong Yaki Liniment Oil na kinaham sa tanan na agihapon o guwagyod mo masayop sa pagpili ni Ana. Naapod tayo mga kape, mga sabon, basta Yaki, sigurado gyud mo Ana. Muna ang akong hangyo, testing ilang ninyo ang mga produkto sa Yaki. Salamat kaayo sa inyong pagsali. Basta Yaki, yummy!
1: One-stop shop ba ang hanap mo? Tara na sa Hoyohoy One-stop shop. Hoyohoy One-stop shop. Nandito rin sa Hoyohoy Stop Shop ang Highlander Souvenirs, Rangel Sari-Sari Store, Sardinias Cafe and Sikwate, at ang Hoyohoy Pasalubong Center. Di kalidad na produkto, abot kayang presyo. Hoyohoy Stop Shop. Sila ay matatagpuan sa sentro ng Barangay Hoyohoy, Tangub City. Hoyohoy Stop Shop. Hoyohoy One-stop shop. Let's shop na!
2: Joy FM.

0: Hello po. Nahala, adunay mga daghang gapangutan na bahin ining ganado kapsul. Sa tinuod ang perte ng daghana ang nagatumar ni ini o gani man ang uban, maulaw ra nga mo istorya. Ayaw mo pagkaulaw oy. Dapat magpasalamat mo nga aduna tay dang panan. Kining ganado kapsul. Kay kabalo mo, basta nagatumar mo aning ganado kapsul, ganado mo sa inyohang trabaho. Dili mo katulgon, dili mo kapuyon. Basta, sulay lang good na ninyo. Ilabi na sa mga kalalakihan kanang kinahanglan ani kanang pagtumar ninyo ani gabi kanang bag-o matulog. Ana na siya, wa pay 30 minutos mabati na ninyo ang epekto sa ganado kapsul. So layra good ninyo, hangtod ana pagkaugma sa inyohang mga buluhaton matag adlaw, ganado lang gihapon mo. Makaingong gyud mo nga kalagsik sa ako ang panglawas. Pirmi ka ganado ba bisan unsa ang imuhang buhaton? Sige, sulay na. Para pareho sa uban, malipay pod ka.
1: Kanang gusto mo muna agyon, pero ugo yung ka mag-relax ka, relax mo siya. Wa babur halos di naman mapalong pre.
2: Unsang gipatay ko sa iya?
1: Ganado, ala sala matay. Pasalamat in taon si Marine mo pre.
3: Ang ganado kapsul mapalit sa mga butika.
0: Mga kababayan ko sa Zamboanga Peninsula, kung gusto ninyo nga mag-reseller sa Yaki Products, adto lang mo mag-inquire sa Lourdes Pharmacy. Bisan asa nga Lourdes Pharmacy, pwede mo mangutana. Kay ang tanan nato nga mga produkto sa Yaki, sama sa Kidi Yaki Vitamins, Belonga Gold, Ganado Capsule, Yaki Capsule, Yaki Oil, Sabon o Kapi sa Yaki, mapalit sa tanang Lourdes Pharmacy o sa tanan usab nga mga botika. Salamat kaayo.

kababayan ko, gusto ko balik-balikon kaninyo kaning Bilongga Gold. Gusto ko nga masabtan gayud ninyo kung unsa ang ikatabang ani sa atoa. Kaning Bilongga Gold, maayo kaayo kani sa rayuma o arthritis. Magatunaw pod ni og bukol-bukol. Magapaayo pod ni sa sakit sa kalawasan. Kung unsa ang imuhang trabaho, bugat ang imong trabaho, driver ka, nagaumak ka, basta bugat nga mga trabaho, or kung senior citizen ka na nga magbati na gyud ka og kasakit sa kalawasan, perpekto kaayo sa imuha ang Bilongga Gold. Kung halimbawa na akay rayuma o arthritis, ang imong himuon kung nanghubag na ang imuhang mga tiil, dili ka nakalakaw, duha ka Bilongga Gold kada upat ka oras. Sa ato pa, pamahaw, paniudto, panihapon. Dili gyud mo magmahay. Ang ako lang hangyo sa inyo ha, nga sulayin ninyo kay dako kaayo ang tabang ani sa inyo ha. Nganong hulaton man nato nga magdialisista, nga pwede man nato pugngan nga moabot ta sa ingon ana nga sitwasyon. Basta mao na ang akong hangyo, sulay lang gyud ninyo para sa rayuma, bukol-bukol, sakit sa kalawasan, Bilongga Gold. Mapalit ka na ninyo sa tanan nga mga butika, ilabi na sa Lourdes Pharmacy dinhi sa Zamboanga Peninsula. Mga kababayan ko sa Zamboanga Peninsula, kung gusto ninyo nga mag-reseller sa Yaki Products, adto lang mo mag-inquire sa Lourdes Pharmacy. Bisan asa nga Lourdes Pharmacy, pwede mo mangutana. Kay ang tanan nato nga mga produkto sa Yaki, sama sa Kidi Yaki Vitamins, Bilongga Gold, Ganado Capsule, Yaki Capsule, Yaki Oil, sabon og kape sa Yaki, mapalit sa tanang Lourdes Pharmacy og sa tanan usab nga mga botika. Salamat kaayo.

0: kayo? Kumusta naman mo, mga kababayan? Gusto ko lang isulti sa inyo ha, na makasabot gyud ko kung adunay maglibog sa inyo tungod sa kadaghan na ng mga produkto nga ginapaila karon. Pero ang akong hangyo sa inyo, testingin ninyo kining mga produkto sa Yaki. Sama sa Kidi Yaki Vitamins para sa inyong mga anak. Bilongga Gold kung aduna kay rayuma o arthritis, bukol-bukol o sakit sa kalawasan. Kung gusto ninyo nga maprotektahan ang inyong kidney o ingon man dili mo prone sa UTI, na ay Yaki Herbal Capsule. Ang atong Yaki Liniment Oil nga kinaham sa tanan na agihapon o guwagyod mo masayop sa pagpili ni Ana. Naapod tayo mga kape, mga sabon, basta Yaki, sigurado gyud mo Ana. Muna ang akong hangyo, testing ilang ninyo ang mga produkto sa Yaki. Salamat kaayo sa inyong pagsali. Basta Yaki, yummy!
1: Enjoy the music.
2: Joy FM.

kababayan ko, gusto ko balik-balikon kaninyo kaning Bilongga Gold. Gusto ko nga masabtan gayud ninyo kung unsa ang ikatabang ani sa atua. Kaning Bilongga Gold, maayo kaayo kani sa rayuma o arthritis. Magatunaw pod ni og bukol-bukol. Magapaayo pod ni sa sakit sa kalawasan. Kung unsa ang imuhang trabaho, bugat ang imong trabaho, driver ka, nagaumak ka, basta bugat nga mga trabaho, or kung senior citizen ka na nga magbati na gyud ka og kasakit sa kalawasan, perpekto kaayo sa imuha ang Bilongga Gold. Kung halimbawa na akay rayuma o arthritis, ang imong himuon kung nanghubag na ang imuhang mga tiil, dili ka nakalakaw, duha ka Bilongga Gold kada upat ka oras. Sa ato pa, pamahaw, paniudto, panihapon, dili gyud mo magmahay. Ang ako lang hangyo sa inyo ha, nga sulayin ninyo kay dako kaayo ang tabang ani sa inyo ha. Nganong hulaton man nato nga magdialisista, nga pwede man nato pugngan nga moabot ta sa ingon anak nga sitwasyon. Basta mauna ang akong hangyo, sulay lang gyud ninyo para sa rayuma, bukol-bukol, sakit sa kalawasan, Bilongga Gold. Mapalit ka na ninyo sa tanan nga mga butika, ilabi na sa Lourdes Pharmacy dinhi sa Zamboanga Peninsula. Mga kababayan ko sa Zamboanga Peninsula, kung gusto ninyo nga mag-reseller sa Yaki Products, adto lang mo mag-inquire sa Lourdes Pharmacy. Bisan asa nga Lourdes Pharmacy, pwede mo mangutana. Kay ang tanan nato nga mga produkto sa Yaki, sama sa Kidi Yaki Vitamins, Bilongga Gold, Ganado Capsule, Yaki Capsule, Yaki Oil, sabon og kape sa Yaki, mapalit sa tanang Lourdes Pharmacy og sa tanan usab nga mga botika. Salamat kaayo.

0: Hello po. Nahala, adunay mga daghang gapangutan na bahin ining ganado kapsul. Sa tinuod ng pertinang daghana ang nagatumar ni ini o gani man ang uban, maulaw ra nga mo istorya. Ayaw mo pagkaulaw oy. Dapat magpasalamat mo nga aduna tay dang panan. Kining ganado kapsul. Kay kabalo mo, basta nagatumar mo aning ganado kapsul, ganado mo sa inyohang trabaho. Dili mo katulgon, dili mo kapuyon, basta sulay lang gud na ninyo. Ilabi na sa mga kalalakihan kanang kinahanglan ani kanang pagtumar ninyo ani gabi kanang bag-o matulog. Ana siya, wa pay 30 minutos mabati na ninyo ang epekto sa ganado kapsul. Sulay ra gud ninyo, hangtod ana pagkaugma sa inyohang mga buluhaton matag adlaw, ganado lang gihapon mo. Makaingong gyud mo nga kalagsi sa ako ang panglawas. Pero may kaganado ba bisan unsa ang imuhang buhaton? Sige, sulay na para pareho sa uban, malipay pod ka.
1: Kanang gusto mo na agyon, pero ugo yung mukha mag-relax ka. Relax mo di ako, maburag. Halos di naman mapalong, pre.
2: Masang ipatay ko na sa iya?
1: Ganado, alas siya na matay. Pasalamat in taon si Marinemo, pre.
3: Ang ganado kapsul, mapalit sa mga butika.

0: Ayo! Kumusta naman mo, mga kababayan? Gusto ko lang isulti sa inyo ha, na makasabot gyud ko kung adunay maglibog sa inyo tungod sa kadaghan na ng mga produkto nga ginapaila karon. Pero ang akong hangyo sa inyo, testingin ninyo kining mga produkto sa Yaki. Sama sa Kidi Yaki Vitamins para sa inyong mga anak. Bilongga Gold kung aduna kay rayuma o arthritis, bukol-bukol o sakit sa kalawasan. Kung gusto ninyo nga maprotektahan ang inyong kidney o ingon man dili mo prone sa UTI na Yaki Herbal Capsule. Ang atong Yaki Liniment Oil na kinaham sa tanan na agihapon o guwagyod mo masayop sa pagpili ni Ana. Naapod tayo mga kape, mga sabon, basta Yaki, sigurado gyud mo Ana. Muna ang akong hangyo, testing ilang ninyo ang mga produkto sa Yaki. Salamat kaayo sa inyong pagsali. Basta Yaki, yummy!
1: One-stop shop ba ang hanap mo? Tara na sa Hoyohoy. One-stop shop. Hoyohoy. One-stop shop. Nandito rin sa Hoyohoy Stop Shop ang Highlander Souvenirs, Rangel Sari-Sari Store, Sordillas Cafe and Sikwate, at ang Hoyohoy Pasalubong Center. Di kalidad na produkto, abot kayang presyo. Hoyohoy Stop Shop. Sila ay matatagpuan sa sentro ng Barangay Hoyohoy, Tangub City. Hoyohoy Stop Shop. Hoyohoy. One-stop shop. Let's shop na!
2: Music all day. Enjoy.

kababayan ko, gusto ko balik-balikon kaninyo kaning Bilongga Gold. Gusto ko nga masabtan gayud ninyo kung unsa ang ikatabang ani sa atoa. Kaning Bilongga Gold, maayo kaayo kani sa rayuma o arthritis. Magatunaw pod ni og bukol-bukol. Magapaayo pod ni sa sakit sa kalawasan. Kung unsa ang imuhang trabaho, bugat ang imong trabaho, driver ka, nagaumak ka, basta bugat nga mga trabaho, or kung senior citizen ka na nga magbati na gyud ka og kasakit sa kalawasan, perpekto kaayo sa imuha ang Bilongga Gold. Kung halimbawa na akay rayuma o arthritis, ang imong himuon kung nanghubag na ang imuhang mga tiil, dili ka nakalakaw, duha ka Bilongga Gold kada upat ka oras. Sa ato pa, pamahaw, paniudto, panihapon. Dili gyud mo magmahay. Ang ako lang hangyo sa inyo ha, nga sulayin ninyo kay dako kaayo ang tabang ani sa inyo ha. Nganong hulaton man nato nga magdialisista, nga pwede man nato pugngan nga moabot ta sa ingon ana nga sitwasyon. Basta mao na ang akong hangyo, sulay lang gyud ninyo para sa rayuma, bukol-bukol, sakit sa kalawasan, Bilongga Gold. Mapalit ka na ninyo sa tanan nga mga butika, ilabi na sa Lourdes Pharmacy dinhi sa Zamboanga Peninsula.

0: Hello po. Nahala, adunay mga daghang gapangutan na bahin ining ganado kapsul. Sa tinuod ang perte ng daghana ang nagatumar ni ini o gani man ang uban, maulaw ra nga mo istorya. Ayaw mo pagkaulaw oy. Dapat magpasalamat mo nga aduna tay dang panan. Kining ganado kapsul. Kay kabalo mo, basta nagatumar mo aning ganado kapsul, ganado mo sa inyohang trabaho. Dili mo katulgon, dili mo kapuyon. Basta, sulay lang good na ninyo. Ilabi na sa mga kalalakihan kanang kinahanglan ani kanang pagtumar ninyo ani gabi kanang bag-o matulog. Ana na siya, wa pay 30 minutos mabati na ninyo ang epekto sa ganado kapsul. So layra good ninyo, hangtod ana pagkaugma sa inyohang mga buluhaton matag adlaw, ganado lang gihapon mo. Makaingong gyud mo nga kalagsik sa ako ang panglawas. Pirmi ka ganado ba bisan unsa ang imuhang buhaton? Sige, sulay na. Para pareho sa uban, malipay pod ka.
1: Kanang gusto mo muna agyon, pero umuoy mo kang mag-relax ka. Relax mo siya. Kuha ba mo? Halos di naman mapalong.
2: Masang ipatay ko masaya?
1: Ganado. Alas siya na. Matay. Pasalamat in taon si Marinimo, pre.
3: Ang ganado kapsul, mapalit sa mga butika.

0: Ayo! Kumusta naman mo, mga kababayan? Gusto ko lang isulti sa inyo ha, nga makasabot gyud ko kung adunay maglibog sa inyo tungod sa kadaghan na nga mga produkto nga ginapaila karon. Pero ang akong hangyo sa inyo, testingin ninyo kining mga produkto sa Yaki. Sama sa Kidiyaki Vitamins para sa inyong mga anak, Bilongga Gold kung aduna kay rayuma o arthritis, bukol-bukol o sakit sa kalawasan. Kung gusto ninyo nga maprotektahan ang inyong kidney o ingon man dili mo prone sa UTI na ay Yaki Herbal Capsule. Ang atong Yaki Liniment Oil na kinaham sa tanan na agihapon o guwang gid mo masayop sa pagpili ni Ana. Na apod tay mga kape, mga sabon, basta Yaki, sigurado gid mo Ana. Muna ang akong hangyo, testing ilang ninyo ang mga produkto sa Yaki. Salamat kaayo sa inyong pagsali. Basta Yaki, yummy!
1: One-stop shop ba ang hanap mo? Tara na sa Hoyohoy One-stop shop. Hoyohoy One-stop shop. Nandito rin sa Hoyohoy Stop Shop ang Highlander Souvenirs, Rangel Sarisari Store, Sordillas Cafe and Sikwate, at ang Hoyohoy Pasalubong Center. Di kalidad na produkto, abot kayang presyo. Hoyohoy Stop Shop. Sila ay matatagpuan sa sentro ng Barangay Hoyohoy, Tangub City. Hoyohoy Stop Shop. Hoyohoy One Stop Shop. Let's shop na!

0: kababayan ko, gusto ko balik-balikon kaninyo kaning Bilongga Gold. Gusto ko nga masabtan gayud ninyo kung unsa ang ikatabang ani sa atoa. Kaning Bilongga Gold, maayo kaayo kani sa rayuma o arthritis. Magatunaw pod ni og bukol-bukol. Magapaayo pod ni sa sakit sa kalawasan. Kung unsa ang imuhang trabaho, bugat ang imong trabaho, driver ka, nagaumak ka, basta bugat nga mga trabaho, or kung senior citizen ka na nga magbati na gyud ka og kasakit sa kalawasan, perpekto kaayo sa imuha ang Bilongga Gold. Kung halimbawa na akay rayuma o arthritis, ang imong himuon kung nanghubag na ang imuhang mga tiil, dili ka nakalakaw, duha ka Bilongga Gold kada upat ka oras. Sa ato pa, pamahaw, paniudto, panihapon. Dili gyud mo magmahay. Ang ako lang hangyo sa inyo ha, nga sulayin ninyo kay dako kaayo ang tabang ani sa inyo ha. Nganong hulaton man nato nga magdialisista, nga pwede man nato pugngan nga moabot ta sa ingon ana nga sitwasyon. Basta mao na ang akong hangyo, sulay lang gyud ninyo para sa rayuma, bukol-bukol, sakit sa kalawasan, Bilongga Gold. Mapalit ka na ninyo sa tanan nga mga butika, ilabi na sa Lourdes Pharmacy dinhi sa Zamboanga Peninsula.
1: Joy music. Joy FM.

0: kayo? Kumusta naman mo, mga kababayan? Gusto ko lang isulti sa inyo ha, na makasabot gyud ko kung adunay maglibog sa inyo tungod sa kadaghan na ng mga produkto nga ginapaila karon. Pero ang akong hangyo sa inyo, testingin ninyo kining mga produkto sa Yaki. Sama sa Kidi Yaki Vitamins para sa inyong mga anak, Bilongga Gold kung aduna kay rayuma o arthritis, bukol-bukol o sakit sa kalawasan. Kung gusto ninyo nga maprotektahan ang inyong kidney o ingon man dili mo prone sa UTI, na ay Yaki Herbal Capsule. Ang atong Yaki Liniment Oil na kinaham sa tanan na agihapon o guwagyod mo masayop sa pagpili ni Ana. Naapod tayo mga kape, mga sabon, basta Yaki, sigurado gyud mo Ana. Muna ang akong hangyo, testing ilang ninyo ang mga produkto sa Yaki. Salamat kaayo sa inyong pagsali. Basta Yaki, yummy!
1: One-stop shop ba ang hanap mo? Tara na sa Hoyohoy One-stop shop. Hoyohoy One-stop shop. Nandito rin sa Hoyohoy Stop Shop ang Highlander Souvenirs, Rangel Sari-Sari Store, Sordillas Cafe and Sikwate, at ang Hoyohoy Pasalubong Center. Di kalidad na produkto, abot kayang presyo. Hoyohoy Stop Shop. Sila ay matatagpuan sa sentro ng Barangay Hoyohoy, Tangub City. Hoyohoy Stop Shop. Hoyohoy One-stop shop. Let's shop na!
2: Love ako name.

0: Hello po. Nahala, adunay mga daghang gapangutan na bahin ining ganado kapsul. Sa tinuod ng perte ng daghana ang nagatumar ni ini o gani man ang uban, maulaw ra nga mo istorya. Ayaw mo pagkaulaw oy. Dapat magpasalamat mo nga aduna tay dang panan. Kining ganado kapsul. Kay kabalo mo, basta nagatumar mo aning ganado kapsul, ganado mo sa inyohang trabaho. Dili mo katulgon, dili mo kapuyon. Basta, sulay lang good na ninyo. Ilabi na sa mga kalalakihan kanang kinahanglan ani kanang pagtumar ninyo ani gabi kanang bag-o matulog. Ana siya wa pay 30 minutos mabati na ninyo ang epekto sa ganado kapsul. So layra good ninyo hangtod ana pagkaugma sa inyohang mga buluhaton matag adlaw ganado lang gihapon mo makaingong gyud mo nga kalagsik sa ako ang panglawas. Pirmi ka ganado ba bisan unsa ang imuhang buhaton. Sige sulay na para pareho sa uban, malipay pod ka.
1: Kanang gusto mo muna agyon, pero ug mo imong kang mag-relax ka. Relax ka diha. Kuha ba bird? Halos di naman mapalong, pre.
2: Unsang gipatay ko masaya?
1: Ganado, ala sala, patay. Pasalamat in taon si Marini mo, pre.
3: Ang ganado kapsul mapalit sa mga butika.
0: Mga kababayan ko sa Zamboanga Peninsula, kung gusto ninyo nga mag-reseller sa Yaki Products, adto lang mo mag-inquire sa Lourdes Pharmacy. Bisan asa nga Lourdes Pharmacy, pwede mo mangutana. Kay ang tanan nato nga mga produkto sa Yaki, sama sa Kidi Yaki Vitamins, Belonga Gold, Ganado Capsule, Yaki Capsule, Yaki Oil, Sabon o Kapi sa Yaki, mapalit sa tanang Lourdes Pharmacy o sa tanan usab nga mga botika. Salamat kaayo!
4: Music all day.

Kayo! Kumusta naman mo, mga kababayan? Gusto ko lang isulti sa inyo ha, na makasabot gyud ko kung adunay maglibog sa inyo tungod sa kadaghan na ng mga produkto nga ginapaila karon. Pero ang akong hangyo sa inyo, testingin ninyo kining mga produkto sa Yaki. Sama sa Kid Yaki Vitamins para sa inyong mga anak, Bilongga Gold kung aduna kay rayuma o arthritis, bukol-bukol o sakit sa kalawasan. Kung gusto ninyo nga maprotektahan ang inyong kidney o ingon man dili mo prone sa UTI na Yaki Herbal Capsule. Ang atong Yaki Liniment Oil na kinaham sa tanan na agihapon o guwagyod mo masayop sa pagpili ni Ana. Naapod tayo mga kape, mga sabon, basta Yaki, sigurado gyud mo Ana. Muna ang akong hangyo, testing ilang ninyo ang mga produkto sa Yaki. Salamat kaayo sa inyong pagsali. Basta Yaki, yummy! Mga kababayan ko sa Zamboanga Peninsula, kung gusto ninyo nga mag-reseller sa Yaki products, adto lang mo mag-inquire sa Lourdes Pharmacy. Bisan asa nga Lourdes Pharmacy, pwede mo mangutana. Kay ang tanan nato nga mga produkto sa Yaki, sama sa Kid Yaki Vitamins, Bilongga Gold, Ganado Capsule, Yaki Capsule, Yaki Oil, sabon og kape sa Yaki, mapalit sa tanang Lourdes Pharmacy og sa tanan usab nga mga botika. Salamat kaayo.

kababayan ko, gusto ko balik-balikon kaninyo kaning Bilongga Gold. Gusto ko nga masabtan gayud ninyo kung unsa ang ikatabang ani sa atoa. Kaning Bilongga Gold, maayo kaayo kani sa rayuma o arthritis. Magatunaw pod ni og bukol-bukol. Magapaayo pod ni sa sakit sa kalawasan. Kung unsa ang imuhang trabaho, bugat ang imong trabaho, driver ka, nagaumak ka, basta bugat nga mga trabaho, or kung senior citizen ka na nga magbati na gyud ka og kasakit sa kalawasan, perpekto kaayo sa imuha ang Bilongga Gold. Kung halimbawa na akay rayuma o arthritis, ang imong himuon kung nanghubag na ang imuhang mga tiil, dili ka nakalakaw, duha ka Bilongga Gold kada upat ka oras. Sa ato pa, pamahaw, paniudto, panihapon. Dili gyud mo magmahay. Ang ako lang hangyo sa inyo ha, nga sulayin ninyo kay dako kaayo ang tabang ani sa inyo ha. Nga nung hulaton man nato nga magdialysis ta, nga pwede man nato pugngan nga moabot ta sa ingon ana nga sitwasyon. Basta mauna ang akong hangyo, sulay lang gyud ninyo para sa rayuma, bukol-bukol, sakit sa kalawasan, Bilongga Gold. Mapalit ka na ninyo sa tanan nga mga butika, ilabi na sa Lourdes Pharmacy dinhi sa Zamboanga Peninsula.

Ayo! Kumusta naman mo, mga kababayan? Gusto ko lang isulti sa inyo ha, na makasabot gyud ko kung adunay maglibog sa inyo tungod sa kadaghan na ng mga produkto nga ginagamit.

paila karon. Pero ang akong hangyo sa inyo, testingin ninyo kining mga produkto sa Yaki. Sama sa Kidi Yaki Vitamins para sa inyong mga anak, Bilongga Gold kung aduna kay rayuma o arthritis, bukol-bukol o sakit sa kalawasan. Kung gusto ninyo nga maprotektahan ang inyong kidney o ingon man dili mo prone sa UTI, na ay Yaki Herbal Capsule. Ang atong Yaki Liniment Oil na kinaham sa tanan na agihapon o wag yun mo masayop sa pagpili ni Ana. Naapod tayo mga kape, mga sabon, basta Yaki, sigurado yun mo Ana. Muna ang akong hangyo, testingi lang ninyo ang mga produkto sa Yaki. Salamat kaayo sa inyong pagsali. Basta Yaki, yummy!

0: Ayo! Kumusta naman mo, mga kababayan? Gusto ko lang isulti sa inyo ha, na makasabot gyud ko kung adunay maglibog sa inyo tungod sa kadaghan na ng mga produkto nga ginapaila karon. Pero ang akong hangyo sa inyo, testingin ninyo kining mga produkto sa Yaki. Sama sa Kidi Yaki Vitamins para sa inyong mga anak, Bilongga Gold kung aduna kay rayuma o arthritis, bukol-bukol o sakit sa kalawasan. Kung gusto ninyo nga maprotektahan ang inyong kidney o ingon man dili mo prone sa UTI na Yaki Herbal Capsule. Ang atong Yaki Liniment Oil na kinaham sa tanan na agihapon o guwagyod mo masayop sa pagpili ni Ana. Naapod tayo mga kape, mga sabon, basta Yaki, sigurado gyud mo Ana. Muna ang akong hangyo, testing ilang ninyo ang mga produkto sa Yaki. Salamat kaayo sa inyong pagsali. Basta Yaki, yummy!
1: Joy the music. Joy FM.

kababayan ko, gusto ko balik-balikon kaninyo kaning Bilongga Gold. Gusto ko nga masabtan gayud ninyo kung unsa ang ikatabang ani sa atoa. Kaning Bilongga Gold, maayo kaayo kani sa rayuma o arthritis. Magatunaw pod ni og bukol-bukol. Magapaayo pod ni sa sakit sa kalawasan. Kung unsa ang imuhang trabaho, bugat ang imong trabaho, driver ka, nagaumak ka, basta bugat nga mga trabaho, or kung senior citizen ka na nga magbati na gyud ka og kasakit sa kalawasan, perpekto kaayo sa imuha ang Bilongga Gold. Kung halimbawa na akay rayuma o arthritis, ang imong himuon kung nanghubag na ang imuhang mga tiil, dili ka nakalakaw, duha ka Bilongga Gold kada upat ka oras. Sa ato pa, pamahaw, paniudto, panihapon. Dili gyud mo magmahay. Ang ako lang hangyo sa inyo ha, nga sulayin ninyo kay dako kaayo ang tabang ani sa inyo ha. Nganong hulaton man nato nga magdialisista, nga pwede man nato pugngan nga moabot ta sa ingon ana nga sitwasyon. Basta mao na ang akong hangyo, sulay lang gyud ninyo para sa rayuma, bukol-bukol, sakit sa kalawasan, Bilongga Gold. Mapalit ka na ninyo sa tanan nga mga butika, ilabi na sa Lourdes Pharmacy dinhi sa Zamboanga Peninsula.

0: Ayo! Kumusta naman mo, mga kababayan? Gusto ko lang isulti sa inyo ha, na makasabot gyud ko kung adunay maglibog sa inyo tungod sa kadaghan na ng mga produkto nga ginapaila karon. Pero ang akong hangyo sa inyo, testingin ninyo kining mga produkto sa Yaki. Sama sa Kidi Yaki Vitamins para sa inyong mga anak, Bilongga Gold kung aduna kay rayuma o arthritis, bukol-bukol o sakit sa kalawasan. Kung gusto ninyo nga maprotektahan ang inyong kidney o ingon man dili mo prone sa UTI na ay Yaki Herbal Capsule. Ang atong Yaki Liniment Oil na kinaham sa tanan na agihapon o wag gid mo masayop sa pagpili ni Ana. Naapod tay mga kape, mga sabon, basta Yaki, sigurado gid mo Ana. Muna ang akong hangyo, testingi lang ninyo ang mga produkto sa Yaki. Salamat kaayo sa inyong pagsalik. Basta Yaki, yummy!
1: Love ako ni Mami.
2: Mm-hmm.

0: Hello po. Nahala, adunay mga daghang gapangutan na bahin ining ganado kapsul. Sa tinuod ng pertinang daghana ang nagatumar ni ini o gani man ang uban, maulaw ra nga mo istorya. Ayaw mo pagkaulaw, oy. Dapat magpasalamat mo nga aduna tay dang panan. Kining ganado kapsul. Kay kabalo mo, basta nagatumar mo aning ganado kapsul, ganado mo sa inyohang trabaho. Dili mo katulgon, dili mo kapuyon. Basta, sulay lang good na ninyo. Ilabi na sa mga kalalakihan kanang kinahanglan ani kanang pagtumar ninyo ani gabi kanang bag-o matulog. Ana na siya, wa pay 30 minutos mabati na ninyo ang epekto sa ganado kapsul. So layra good ninyo, hangtod ana pagkaugma sa inyo hang mga buluhaton matag adlaw, ganado lang gihapon mo. Makaingong gyud mo nga kalagsik sa ako ang panglawas. Pirmi ka ganado ba bisan unsa ang imuhang buhaton? Sige, sulay na. Para pareho sa uban, malipay pod ka.
1: Kanang gusto mo na agyon, pero ug mo imo kang mag-relax ka. Relax ko di ako, babor halos di naman mapalong.
2: Unsang gipatay kuno saya?
1: Ganado. Ala sala patay. Pasalamat in taon si Marine mo pre.
3: Ang ganado kapsul mapalit sa mga butika.
4: One-stop shop ba ang hanap mo? Tara na sa Hoyohoy. One-stop shop. Hoyohoy. One-stop shop. Nandito rin sa Hoyohoy Stop Shop ang Highlander Souvenirs, Rangel Sari Sari Store, Sardinias Cafe and Sikwate, at ang Hoyohoy Pasalubong Center. Di kalidad na produkto, abot kayang presyo. Hoyohoy Stop Shop. Sila ay matatagpuan sa sentro ng Barangay Hoyohoy, Tangub City. Hoyohoy Stop Shop. Hoyohoy. One-stop shop. Let's shop na!

0: Ayo! Kumusta naman mo, mga kababayan? Gusto ko lang isulti sa inyo ha, na makasabot gyud ko kung adunay maglibog sa inyo tungod sa kadaghan na ng mga produkto nga ginapaila karon. Pero ang akong hangyo sa inyo, testingin ninyo kining mga produkto sa Yaki. Sama sa Kidi Yaki Vitamins para sa inyong mga anak, Bilongga Gold kung aduna kay rayuma o arthritis, bukol-bukol o sakit sa kalawasan. Kung gusto ninyo nga maprotektahan ang inyong kidney o ingon man dili mo prone sa UTI na Yaki Herbal Capsule. Ang atong Yaki Liniment Oil na kinaham sa tanan na agihapon o guwagyod mo masayop sa pagpili ni Ana. Naapod tayo mga kape, mga sabon, basta Yaki, sigurado gyud mo Ana. Muna ang akong hangyo, testing ilang ninyo ang mga produkto sa Yaki. Salamat kaayo sa inyong pagsali. Basta Yaki, yummy!
1: Joy music. Joy FM.

kababayan ko, gusto ko balik-balikon kaninyo kaning Bilongga Gold. Gusto ko nga masabtan gayud ninyo kung unsa ang ikatabang ani sa atoa. Kaning Bilongga Gold, maayo kaayo kani sa rayuma o arthritis. Magatunaw pod ni og bukol-bukol. Magapaayo pod ni sa sakit sa kalawasan. Kung unsa ang imuhang trabaho, bugat ang imong trabaho, driver ka, nagaumak ka, basta bugat nga mga trabaho, or kung senior citizen ka na nga magbati na gyud ka og kasakit sa kalawasan, perpekto kaayo sa imuha ang Bilongga Gold. Kung halimbawa na akay rayuma o arthritis, ang imong himuon kung nanghubag na ang imuhang mga tiil, dili ka nakalakaw, duha ka Bilongga Gold kada upat ka oras. Sa ato pa, pamahaw, paniudto, panihapon. Dili gyud mo magmahay. Ang ako lang hangyo sa inyo ha, nga sulayin ninyo kay dako kaayo ang tabang ani sa inyo ha. Nganong hulaton manato nga magdialisista nga pwede manato pugngan nga moabot ta sa ingon anak nga sitwasyon. Basta mauna ang akong hangyo, sulay lang gyud ninyo para sa rayuma, bukol-bukol, sakit sa kalawasan, Bilongga Gold. Mapalit ka na ninyo sa tanan nga mga butika, ilabi na sa Lourdes Pharmacy dinhi sa Zamboanga Peninsula.

Ayo! Kumusta naman mo, mga kababayan? Gusto ko lang isulti sa inyo ha, nga makasabot gyud ko kung adunay maglibog sa inyo tungod sa kadaghan na nga mga produkto nga ginapaila karon. Pero ang akong hangyo sa inyo, testingin ninyo kining mga produkto sa Yaki. Sama sa Kidiyaki Vitamins para sa inyong mga anak, Bilongga Gold kung aduna kay rayuma o arthritis, bukol-bukol o sakit sa kalawasan. Kung gusto ninyo nga maprotektahan ang inyong kidney o ingon man dili mo prone sa UTI, na ay Yaki Herbal Capsule. Ang atong Yaki Liniment Oil na kinaham sa tanan na agihapon o guwagid mo masayop sa pagpili ni Ana. Naapod tayo mga kape, mga sabon, basta Yaki, sigurado gyud mo Ana. Muna ang akong hangyo, testingi lang ninyo ang mga produkto sa Yaki. Salamat kaayo sa inyong pagsalik. Basta Yaki, yummy!

0: Hello po. Nahala, adunay mga daghang gapangutan na bahin ining ganado kapsul. Sa tinuod ng pertinang daghana ang nagatumar ni ini o gani man ang uban, maulaw ra nga mo istorya. Ayaw mo pagkaulaw oy. Dapat magpasalamat mo nga aduna tay dang panan. Kining ganado kapsul. Kay kabalo mo, basta nagatumar mo aning ganado kapsul, ganado mo sa inyohang trabaho. Dili mo katulgon, dili mo kapuyon. Basta, sulay lang good na ninyo. Ilabi na sa mga kalalakihan kanang kinahanglan ani kanang pagtumar ninyo ani gabi kanang bag-o matulog. Ana siya, wa pay 30 minutos mabati na ninyo ang epekto sa ganado kapsul. So layra good ninyo, hangtod ana pagkaugma sa inyohang mga buluhaton matag adlaw, ganado lang gihapon mo. Makaingong gyud mo nga kalagsik sa ako ang panglawas. Pirmi ka ganado ba bisan unsa ang imuhang buhaton? Sige, sulay na. Para pareho sa uban, malipay pod ka.
1: Kanang gusto mo na agyon, pero ugo yung mukha mag-relax ka, relax mo. Ako, maburag, halos di naman mapalong, pre.
2: Masang gipatay ko masaya?
1: Ganado, alas sila, matay. Pasalamat in taon, si Marinemo, pre.
3: Ang ganado kapsul, mapalit sa mga butika.

Kumusta naman mo, mga kababayan? Gusto ko lang isulti sa inyo ha, na makasabot gyud ko kung adunay maglibog sa inyo tungod sa kadaghan na ng mga produkto nga ginapaila karon. Pero ang akong hangyo sa inyo, testingin ninyo kining mga produkto sa Yaki. Sama sa Kidiyaki Vitamins para sa inyong mga anak, Bilongga Gold kung aduna kay rayuma o arthritis, bukol-bukol o sakit sa kalawasan. Kung gusto ninyo nga maprotektahan ang inyong kidney o ingon man dili mo prone sa UTI, na ay Yaki Herbal Capsule. Ang atong Yaki Liniment Oil na kinaham sa tanan na agihapon o guwagyod mo masayop sa pagpili ni Ana. Naapod tayo mga kape, mga sabon, basta Yaki, sigurado gyud mo Ana. Muna ang akong hangyo, testing ilang ninyo ang mga produkto sa Yaki. Salamat kaayo sa inyong pagsali. Basta Yaki, yummy!

0: kababayan ko, gusto ko balik-balikon kaninyo kaning Bilongga Gold. Gusto ko nga masabtan gayud ninyo kung unsa ang ikatabang ani sa atua. Kaning Bilongga Gold, maayo kaayo kani sa rayuma o arthritis. Magatunaw pod ni og bukol-bukol. Magapaayo pod ni sa sakit sa kalawasan. Kung unsa ang imuhang trabaho, bugat ang imong trabaho, driver ka, nagaumak ka, basta bugat nga mga trabaho, or kung senior citizen ka na nga magbati na gyud ka og kasakit sa kalawasan, perpekto kaayo sa imuha ang Bilongga Gold. Kung halimbawa na akay rayuma o arthritis, ang imong himuon kung nanghubag na ang imuhang mga tiil, dili ka nakalakaw, duha ka Bilongga Gold kada upat ka oras. Sa ato pa, pamahaw, paniudto, panihapon, dili gyud mo magmahay. Ang ako lang hangyo sa inyo ha, nga sulayin ninyo kay dako kaayo ang tabang ani sa inyo ha. Nganong hulaton manato nga magdialisista nga pwede manato pugngan nga moabot ta sa ingon ana nga sitwasyon. Basta mao na ang akong hangyo, sulay lang gyud ninyo para sa rayuma, bukol-bukol, sakit sa kalawasan, Bilongga Gold. Mapalit ka na ninyo sa tanan nga mga butika, ilabi na sa Lourdes Pharmacy dinhi sa Zamboanga Peninsula.
1: One-stop shop ba ang hanap mo? Tara na sa Hoyohoy One-stop shop. Hoyohoy One-stop shop. Nandito rin sa Hoyohoy Stop Shop ang Highlander Souvenirs, Rangel Sari-Sari Store, Sordillas Cafe and Sikwate, at ang Hoyohoy Pasalubong Center. Di kalidad na produkto, abot kayang presyo. Hoyohoy Stop Shop. Sila ay matatagpuan sa sentro ng Barangay Hoyohoy, Tangub City. Hoyohoy Stop Shop. Hoyohoy One-stop shop. Let's shop na!
2: Enjoy! FM.

0: Hello po. Nahala, adunay mga daghang gapangutan na bahin ining ganado kapsul. Sa tinuod ng perte ng daghana ang nagatumar ni ini o gani man ang uban, maulaw ra nga mo istorya. Ayaw mo pagkaulaw, oy. Dapat magpasalamat mo nga aduna tay dang panan. Kining ganado kapsul. Kay kabalo mo, basta nagatumar mo aning ganado kapsul, ganado mo sa inyohang trabaho. Dili mo katulgon, dili mo kapuyon. Basta, sulay lang good na ninyo. Ilabi na sa mga kalalakihan kanang kinahanglan ani kanang pagtumar ninyo ani gabi kanang bag-o matulog. Ana siya wa pay 30 minutos mabati na ninyo ang epekto sa ganado kapsul. So layra good ninyo hangtod ana pagkaugma sa inyohang mga buluhaton matag adlaw ganado lang gihapon mo. Makaingong gyud mo nga kalagsik sa ako ang panglawas. Pero may kaganado ba bisan unsa ang imuhang buhaton? Sige sulay na para pareho sa uban, malipay pod ka.
1: Kanang gusto ni muna agyon, pero ugo imo kang mag-relax ka. Relax ko di ako, mabord. Halos di naman mapalo, pre.
2: Masang ipatay ko sa iya.
1: Ganado, ala sila, patay. Pasalamat in taon si Marini mo, pre.
3: Ang ganado kapsul, mapalit sa mga butika.
0: Mga kababayan ko sa Zamboanga Peninsula, kung gusto ninyo nga mag-reseller sa Yaki Products, adto lang mo mag-inquire sa Lourdes Pharmacy. Bisan asa nga Lourdes Pharmacy, pwede mo mangutana. Kay ang tanan nato nga mga produkto sa Yaki, sama sa Kidi Yaki Vitamins, Belonga Gold, Ganado Capsule, Yaki Capsule, Yaki Oil, Sabon o Kape sa Yaki, mapalit sa tanang Lourdes Pharmacy o sa tanan usab nga mga botika. Salamat kaayo.

0: Kumusta naman mo, mga kababayan? Gusto ko lang isulti sa inyo ha, na makasabot gyud ko kung adunay maglibog sa inyo tungod sa kadaghan na ng mga produkto nga ginapaila karon. Pero ang akong hangyo sa inyo, testingin ninyo kining mga produkto sa Yaki. Sama sa Kidi Yaki Vitamins para sa inyong mga anak, Bilongga Gold kung aduna kay rayuma o arthritis, bukol-bukol o sakit sa kalawasan. Kung gusto ninyo nga maprotektahan ang inyong kidney o ingon man dili mo prone sa UTI, na ay Yaki Herbal Capsule. Ang atong Yaki Liniment Oil na kinaham sa tanan na agihapon o guwagid mo masayop sa pagpili ni ana. Naapod tayo mga kape, mga sabon, basta Yaki, sigurado gyud mo ana. Muna ang akong hangyo, testing ilang ninyo ang mga produkto sa Yaki. Salamat kaayo sa inyong pagsali. Basta Yaki, yummy!
1: Enjoy the music.
2: Joy FM.

0: Hello po. Nahala, adunay mga daghang gapangutan na bahin ining ganado kapsul. Sa tinuod ng perte ng daghana ang nagatumar ni ini o gani man ang uban, maulaw ra nga mo istorya. Ayaw mo pagkaulaw oy. Dapat magpasalamat mo nga aduna tay dang panan. Kining ganado kapsul. Kay kabalo mo, basta nagatumar mo aning ganado kapsul, ganado mo sa inyohang trabaho. Dili mo katulgon, dili mo kapuyon. Basta, sulay lang good na ninyo. Ilabi na sa mga kalalakihan kanang kinahanglan ani kanang pagtumar ninyo ani gabi kanang bag-o matulog. Ana siya wa pay 30 minutos mabati na ninyo ang epekto sa ganado kapsul. So layra good ninyo hangtod ana pagkaugma sa inyohang mga buluhaton matag adlaw ganado lang gihapon mo. Makaingong gyud mo nga kalagsik sa ako ang panglawas. Pero may kaganado ba bisan unsa ang imuhang buhaton? Sige sulay na. Para pareho sa uban, malipay pod ka.
1: Kanang gusto ni muna agyon, pero ugo imo kang mag-relax ka. Relax ko di ako, mabord. Halos di naman mapalong, pre.
2: Unsang gipatay kuno sa iya?
1: Ganado, ala sala, patay. Pasalamat in taon si Marinimo, pre.
3: Ang ganado kapsul, mapalit sa mga butika.

0: kababayan ko, gusto ko balik-balikon kaninyo kaning Bilongga Gold. Gusto ko nga masabtan gayud ninyo kung unsa ang ikatabang ani sa atoa. Kaning Bilongga Gold, maayo kaayo kani sa rayuma o arthritis. Magatunaw pod ni og bukol-bukol. Magapaayo pod ni sa sakit sa kalawasan. Kung unsa ang imuhang trabaho, bugat ang imong trabaho, driver ka, nagaumak ka, basta bugat nga mga trabaho, or kung senior citizen ka na nga magbati na gyud ka og kasakit sa kalawasan, perpekto kaayo sa imuha ang Bilongga Gold. Kung halimbawa na akay rayuma o arthritis, ang imong himuon kung nanghubag na ang imuhang mga tiil, dili ka nakalakaw, duha ka Bilongga Gold kada upat ka oras. Sa ato pa, pamahaw, paniudto, panihapon. Dili gyud mo magmahay. Ang ako lang hangyo sa inyo ha, nga sulayin ninyo kay dako kaayo ang tabang ani sa inyo ha. Nganong hulaton man nato nga magdialysis ta, nga pwede man nato pugngan nga moabot ta sa ingon ana nga sitwasyon. Basta mao na ang akong hangyo, sulay lang gyud ninyo para sa rayuma, bukol-bukol, sakit sa kalawasan, Bilongga Gold. Mapalit ka na ninyo sa tanan nga mga butika. Ilabi na sa Lourdes Pharmacy dinhi sa Zamboanga Peninsula.
1: Joy FM.

0: Ni kalipay ni Jeline Laraya, taga Peña Plata, Island Garden City of Samal, kay dako ang natabang sa Kidiaki Vitamins nga iyang gipatumar sa iyang anak nga si John Carl.
1: Kidiaki Vitamins kuya. May kuya, so nag-answer do sa assignment sa math thing kay ata. O da wala ginakapoy. Dugay siyang bugtaw, magtulog. May wag kaang kuya.
0: Yan ang Kidiaki Vitamins, mas epektibo. Angayan lang mga mama nga masulayan ninyo. Mapalit sa mga butika.
2: Music all day.
3: Joy FM.

0: Hello po! Nahala, adunay mga daghang gapangutan na bahin ining ganado kapsul. Sa tinuod ng pertinang daghana ang nagatumar ni ini o gani man ang uban, maulaw ra nga mo istorya. Ayaw mo pagkaulaw, oy. Dapat magpasalamat mo nga aduna tay dang panan. Kining ganado kapsul. Kay kabalo mo, basta nagatumar mo aning ganado kapsul, ganado mo sa inyohang trabaho. Dili mo katulgon, dili mo kapuyon. Basta, sulay lang good na ninyo. Ilabi na sa mga kalalakihan kanang kinahanglan ani kanang pagtumar ninyo ani gabi kanang bag-o matulog. Ana siya, wa pay 30 minutos mabati na ninyo ang epekto sa ganado kapsul. So layra good ninyo, hangtod ana pagkaugma sa inyohang mga buluhaton matag adlaw, ganado lang gihapon mo. Makaingong gyud mo nga kalagsik sa ako ang panglawas. Pero may kaganado ba bisan unsa ang imuhang buhaton? Sige, sulay na. Para pareho sa uban, malipay pod ka.
1: Kanang gusto ni muna agyon, pero umuhin mo kang mag-relax ka. Relax na ba niya? Kuha, maburag. Halos di naman mapalong, please.
2: Masang ipatik mo sa iya?
1: Ganado. Alas siya na. Matay. Pasalamat in taong si Marinimo, please.
3: Ang Ganado Kapsul, mapalit sa mga butika.
4: Mas maginhawa na ang pakiramdam ni Barangay Hernano, taga Cotabato City, dahil nakatulong ang kanyang pag-maintain ng Serpentina Plus Herbal Capsule sa kanyang blood sugar level.
5: Nag-lilo ang ano ko, yung diabetes ko. Sa sarili ko, okay na ba? Yan ang yung natirada ko doon sa Serpentina.
4: Ikaw, diabetic ka ba o mataas lang ang blood sugar level? Mag-Serpentina Plus Herbal Capsule na. Mabibili sa mga butika.

kababayan ko, gusto ko balik-balikon kaninyo kaning Bilongga Gold. Gusto ko nga masabtan gayud ninyo kung unsa ang ikatabang ani sa atua. Kaning Bilongga Gold, maayo kaayo kani sa rayuma o arthritis. Magatunaw pod ni og bukol-bukol. Magapaayo pod ni sa sakit sa kalawasan. Kung unsa ang imuhang trabaho, bugat ang imong trabaho, driver ka, nagaumak ka, basta bugat nga mga trabaho, or kung senior citizen ka na nga magbati na gyud ka og kasakit sa kalawasan, perpekto kaayo sa imuha ang Bilongga Gold. Kung halimbawa na akay rayuma o arthritis, ang imong himuon kung nanghubag na ang imuhang mga tiil, dili ka nakalakaw, duha ka Bilongga Gold kada upat ka oras. Sa ato pa, pamahaw, paniudto, panihapon, dili gyud mo magmahay. Ang ako lang hangyo sa inyo ha, nga sulayin ninyo kay dako kaayo ang tabang ani sa inyo ha. Nganong hulaton manato nga magdialisista nga pwede manato pugngan nga moabot ta sa ingon ana nga sitwasyon. Basta mao na ang akong hangyo, sulay lang gyud ninyo para sa rayuma, bukol-bukol, sakit sa kalawasan, Bilongga Gold. Mapalit ka na ninyo sa tanan nga mga butika, ilabi na sa Lourdes Pharmacy dinhi sa Zamboanga Peninsula.

0: Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System.
1: Oras, alas 5:06 na.
0: Time checks brought to you by Ally Resort and Hotel, your home away from home. Laging subaybayan ang programang maghahatid ng mga sariwang balita, talakayan ng mga napapanahon at nagbabagang issue ng ating pamayanan. Programang mag-uugnay ng mga mamamayan at ng pamahalaan. Ito ang Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan. Alamin natin ang tinig mo, tinig ninyo, tinig nating lahat. Tinig, tinig ng bayan. Tinig ng Bayan. Dito lamang sa Joy FM.

0: Ito.
1: Mayong buntag kanatong tanan higala. Kumusta? Welcome sa Tulumulong nga Tinig ng Bayan adlaw nga Lunes, 21 na kita ning bulan sa September 2026 higala. Og taon-taon na tumakabon si Tinig 43 sa John Andrew Tabugok, Tinig 4 Loy Rosario. Og aniya karon ang mga naguna natong mga balitang ang ayan ninyo nga masayran kay daghang kita pag-isgutan. Sa akin natibukan nato ang Tulumulong nga Tinig ng Bayan karong adlaw nga Lunes mga higala. Sa bayan ko, daghang nga mga panghitabo diha sa pahamudin sa SJA Barm. Nagmalampuson kuno ang operasyon na sa militar batok sa sindikatong grupo na nagtago-tago diha, pero naakini sa kontrolado nga lugar sa Moro Islamic Liberation Front. Hinungdan mga higala ni palag-usab ang liderato sa MILF patungod sa maong panghitabo nga sumala pa kulang o coordination. Pero unsa bigyo nahitabo gayud mga higala sa pikasabahin na kining nahitabo nga insidente na usab dito sa may Banga South Cotabato. Ang nahitabo nga masa shooting dito kung diin. Padayon pa nga nagpaalim sa ilang mga samad na pinusilan ang mga naangol sa maong insidente kay namduman. Tulo ang unang kumpirmadong namatay og doon na pa'y laing pito ang naangol mga higala sa pagpamusil sa sumala pa honor student ha. Ang ni kuan po silang ihang kinabuhi humana nga maong insidente mga higala. So naunsa na ning kalibutan karon na ato mga kabatan-unan pa unsa ba nato sila maprotektahan kini nga kasamtangang kurap ang ilahang utok mga higala ha. Mo na kanunay ato yung dalon sila sa Ginoo no. Ay, kita po mga ginikanan naputay problema pod puro kayod na lang. Wala na ito gihuna-huna nga dapat atong dalon usab sila diha sa tubangan sa Ginoo para doon ay kahadlok, no? Dili, tamad gani mo simba. Ah, kaya daghang ginahuna-huna o katamaran ang problema mga higala. Detalye sa mga balita, musunod na si Kaubang Andrew Tabugok alas 5.11 ang atong oras.
2: Hindi na umaatake ang sakit sa batok ni Zainuddin, ama ni Zoraida Makapudi, taga Barira, Maguindanao del Norte, matapos siyang uminom ng Yaki Herbal Capsule.
3: Kasi nung umaga, sumakit yung batok niya. Pagkasakit ang batok niya, nagbili siya nung kwan, herbal na capsule na Yaki. Tapos po, yun, pigi-inom niya 3 times a day. Bukas, hindi na daw masakit yung batok niya.
2: Yan ang Yaki Herbal Capsule. Mas epektibo dapat subukan nyo. Mabibili sa mga butika.
4: Normal na ang blood sugar level ni Rosa Maragaa, taga-anunang Bansalan Davao del Sur, kay nagatumar siya sa Serpentina Plus Herbal Capsule.
5: Nagkuhan ko ko anak bito sa mga herbal, hindi ko mawala sa Serpentina. 2 times a day, buntag o gabi ko mag-inom, sir.
6: Ano ginom kag Serpentina ni nagtaas imong sugar o diabetika?
5: Taas akong sugar niya, karong normal na. Burka na po lagi, sir, kay normal na likay-likay lang po ta sa kaon bito ang mga tamis.
6: Pila edad ni Munay?
5: 77.
4: Ikaw, diabetic ka ba o taas lang ang imong blood sugar count? Pagtumar sa Serpentina Plus Herbal Capsule, mapalit sa mga butika. Himsog kaayo si Richard Duron, taga Bangkal, Davao City. Kay Coffee Yaki 7-in-1 ang ihang kape.
7: Ah, nagakape ko Coffee Yaki 7-in-1, sir, taga Buntag, yun na siya. Ang sapot yung batiyon ka ng makakape ka. Bili ka makaingon na kumplito imong tulog, pero pag mata ni mo, mabalik yun ang imong kusog na nagamit atong yaging adlaw. Nagapakusog ba o nagapa-abtik po na siya sa akong huna-huna.
4: Yan ang Coffee Yaki. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika. Basta Coffee Yaki, yummy!
8: Tinig ng Bayan! Tinig ng Bayan!
1: Alas 5.13 na, samtang wala pa na si Kaubang Andrew. Ano yan, mga nagunang mga detalye sa mga balita. Tungo na ho mga balita ng pang-international. Higala dito sa nasuda sa Saudi Arabia kung nga diin gangkon sa rebuilding grupong Houthi sa Yemen nga sila. Ang grupong nag-atake gamit ang ballistic missile, cruise missile o Crohn na batok sa sensitibo nga dapit sa Saudi Arabia. Sumala pa sa tiga pamaba sa hoting si Yahya Al-Sariya nga gipunterya sa ilahang operasyon ang kauluhang dakbayan sa Riyadh. Og mga pasilidad sa lana sa Aramco sa Yanbu. Isip pa pagbalos kuno sa pag-atake sa tawhanon o sa kawanangan sa Saudi lead coalition dito sa Yemen na tungod sa maong insidente na sinati og pagkalangan ang mga biyahe sa eroplano taliwala sa nadungog ang mga pagbuto og aso dool sa tugpahanan na hinuon nagipahibalo usab sa Air Defense Forces sa Saudi Arabia nga napunggan ang maong pag-atake og nakaguba sila og maong mga drone og missile. Wala pa kini nakatugpa dito sa target sa Houthi Rebel Group.
8: Tinig ng bayan. Tinig ng bayan.
1: Samtang sa pika sa bahin higala sa dugang ang mga balita sa gawas sa Nasud. Duha ang gika-report na nga namatay o grabing kadaot ang nahitabo sa Osaka Oil Refinery human ang pinakadakong drone attack sa Ukraine dito sa Moscow sa lahing adlaw sa parliamentary election sa Russia. Sigun pa sa Moscow Mayor Sergei Sobyanin, niabot ngadto sa 1,600 ka mga drone ang gipabagsa o gipahagsa sa Russia gikan pa niadtong adlaw nga Sabado. Apil diha ang nasa 450 ka mga padulong unta sa kabisera. Gihatag ang duota sa pamunuan sa maong lungsod nga nag-gidiskaril sa Ukrainian ang maong national election pinaagi sa insidente apan napakya sa kuno ang mga kaaway nga makabot ang ilang tumong. Gawas sa mga nangamatay, naghimo usab og grabing kadaot sa mga building og mga panimalay ang maong pag-atake nga nagaresulta sa pagpamakwit sa kapinkunkulang 400 ka mga mulupyo sa Raminskoye District sa maong nasod. Naitabo ang panagasangka tungod sa unitabo ang maong pag-atake sa mga pasilidad sa enerhiya. Bisan pa nga una nang ipamahayag ni US President Donald Trump nga aduna nay agreement ang duha ka mga nasod nga iundang na nga pag-target sa mga infrastruktura sa mga matag nasod.
8: Tinig ng bayan. Tinig ng bayan.
1: Alas 5:17 ang oras samtang sa pika sa bahin mga balita higala gikan dire sa tuang nasod sa Pilipinas sa tuang balita nga pang-national. Ilauman og mang adlawa ang taas na usab presyo sa produkto nga petrolyo kung nga diin tagaliog na ang presyo sa produkto nga petrolyo, posibleng maabot na sa 100 pesos ang kada litro sa diesel kung ipatuman ang 10 pesos nga price oil price increase sa diesel, samtang gilauman usab nga maabot na sa kapin 90 ang kada litro usab sa gasolina. Og posibleng na iba mga gasoline station nga dili pa magpatuman dayon ni ana kun dili na daw report nga nara sa kapin 86-87 ang matag litro sa gasolina. Kinitungod kuno sa nagagrabing sitwasyon na dito sa tungang Sidlakan. Iawag karon ni Senador JV Estrada nga Department of Energy kun DOE nga sundan na ang pagatukod sa strategic fuel reserve aron masiguro nga padayon ang supply sa lana o malikayan ang grabe nga pagsaka sa presyo sa panahon na sa global energy crisis. Tumong sa DOE nga anam-anam mapalapad ang fuel stockpile hangtod sa 90 dias ang supply diin na 30 kaadlaw gikan sa pribadong kumpanya o 60 gikan sa mamahimong reserve sa gobyerno. Gihangi usab ni Ehersito sa DOE nga paspasan ang pagtukod sa mga power generation project tungod sa kakalungon sa supply sa kuryente sa Bisaya samtang temporaryo nag-deploy ang gobyerno o mga barge o battery energy storage system nga makatabang sa umaabot nga dakong krisis sa lana.
8: Tinig ng Bayan! Tinig ng Bayan!
1: Sa Pikasa Bahin Higala, ipagipaligon kuno sa Department of Health kun DOH ang medical assistance to indigent and financially incapacitated patient ko na MAIFIP program. Aron kuno matabangan ang mga kabos nga dili makabayad sa ilang mga medical expenses. Sumala pa ni Executive Secretary Ralph Recto nga ang DOH sa makig-koordinar sa mga regional director o partner hospital aron na mapamatudan ang mga account payable ug mapadali kuno ang pagproseso sa mga lehitimong claim gamiton ng pondo alang sa bayranan sa ospital, tambal, emergency treatment, professional fees o guban pang gikinhanglang medical expenses alang sa 2026 naa sa 27.4 billion pesos ang gigahin sa Department of Budget and Management alang sa pagpadayon sa MAIFIP D 19.145 billion peso alang sa DOH Center for Health and Development, 4.353 billion peso alang sa mga DOH hospital ug dugang pondo alang sa mga special nga medical institutions nga og ang rehabilitation center. Sumala pa niini nga importante kuno ang paspas sa pagproseso sa mga claim aron mapadayon sa mga ospital ang serbisyo og mas dali matabangan ang mga pasyenteng nagapanginahanglan og dinaliang pagatiman.
8: Tinig ng Bayan! Tinig ng Bayan!
1: Atong ipanghinaot mga higala nga tinuod kining maong balita. Atong ipanghinaot og giampo nga matinud-an ang atong gobyerno kay grabing korupsyon na sa gobyerno mga higala nya gamiton na maong mga programa aron magpakiluoy ang mga katawhang Pilipino. Samtang sa Pikasa Bahin, sa mga dugang mga balitang pang-national mga higala, atubang kuno sa impeachment court si Davao City Mayor Sebastian Basti Duterte aron tumagon ang mga pangutana kalabot sa mga transaksyon sa Davao City Government sa kumpanya nagideklara nga dunay financial interest kuno ang iyang igsuon si Vice President Sara Duterte sigon sa mga akusasyon batok ngadto sa Vice Presidente. Gimanduan na sa Senate Impeachment Court ang alkalde sa Davao nga magdala og mga record sa transaksyon sa Davao City Government og Gincore Industries sa Incorporated gikan 2022 og hangtod sa kasamtangan. Sumala sa House Prosecutor sa lakip ang Gencore sa mga kumpanyang gideklara ni Sara Duterte nga adunay financial nga interest sa Statement of Assets, Liabilities and Net Worth kon sal-in. Sigun pa sa mga prosecutor, gusto ko nung masuta kung adunay transaksyon ang Gencore o Davao City Government samtang Mayor Sebasti og kon giunsa paghimo kini. Plano usaba sa prosecution ang pagayoon sa impeachment court ang gideklarang hostile witness o ideklarang hostile witness si Basti o galing tugutan posible ang mga niini mo gamot o mas direktang mga pangutana sa pagkuha sa testimonya. Ang desisyon na usaba sa impeachment court parte kuno kini sa Article 2 sa impeachment case sa 15 nag-aligar kang Vice President Duterte nga wala niini gibuhian ang iyang mga interes sa negosyo o nagpadayon sa pag-appeal sa mga kalihukan sa negosyo samtang nagserbisyo isip Vice Presidente.
8: Tinig ng Bayan! Tinig ng Bayan!
1: Alas 5:23 na higala ang atuang oras samtang sa Pikasa Bahin. Sa mga dugang mga balitang nasyonal,

0: gihangyo karon ni DILG Secretary John Vic Rimolya sa Korte Suprema nga tugutan ng Philippine National Police nga maghimog inspeksyon sa mga balay nga dunay lisensyadong armas. Ang maong pamahayag human kini nahitabo ang pagpamusil sa 16 anyos nga estudyante sa Banga National High School nga gikamatay sa tulo ka tawo sigon pa ni Rimolya. Maestrado ang amahan sa suspect nga gigamit sa armas. Ang amahan nini usa ka opisyal sa Department of Education ug dunay tulo ka lisensyadong armas nga wala ko itong gitago o maayo moong nakuha sa iyang anak. Subling giduso sa DILG ang house inspection na para sa mga gun owners aron na masuta o mapaniguro kung maayo ba ang pagkatago sa mga lisensyadong armas sa mga panimalay sa mga gun owners.
1: Tinig ng Bayan! Tinig ng Bayan!
0: Alas 5:25 na higala, samtang sa pika sa bahay na sa pinakaulahing balita ng National.

0: sa nahitabong insidente gapon sa mass shooting sa mga eskwelahan, mga higala, giapila ni House Committee on Higher Technical Education Chairman Tingog Partilis Representative Jude Acadre sa publiko nga dili himuong content sa social media ang insidente sa mga pagpamusil sa eskwelahan. Kinihuman ang bagong usab nga nahitabo nga insidente sa Banga National High School niadtong September 18. Matod pa ni ini nga sa kada adunay mga nagapanghitabo nga insidente sa mga eskwelahan na paspas nga ginapakalat online og ginadungagan lamang niini ang mga espekulasyon o maling impormasyon. Dugang panini nga dapat dilihimong content ang mga giagian sa mga estudyante. Sumala panini nga dili usab dapat nga i-pasa ang pagmahay sa social media o online gambling. Kundili mas importante kuno ang pag-monitor sa mga kabataan-unan, hilabi na diha sa ilahang mga panimalay o padulong ngadto sa eskwelahan, aron magabayan o tama ang mga kabataan-unan.
1: Tinig ng Bayan! Tinig ng Bayan!
0: Mga piyo, sa kita mahigala, kining Okera 5-in-1 coffee, pinakalamian nga kape, o pinakadaghang nga sagol ni ini mga higala kay Korean ginseng. O basta dunay ginseng, kabalo na mo. Unsay buot pasabot ni Ana.
2: Sweetheart, ready na!
3: Wow, kasweet ba o?
2: Sakto lang ang pagkatimpla nako sa Okera 5-in-1 Coffee.
3: Kabalo na ko sa imong gustong pasabot, sweetheart.
2: Lamining Okera 5-in-1 Coffee, sweetheart. Kay dunay aphrodisiac nga Korean Red Fanex Ginseng, dunay mangustin, makapanindot sa pamati. Wow!
3: O sige, sweetheart, ikaw po da? Ligo po ning Okera 5-in-1 Coffee, aron mas ganahan o himsog tang duha.
2: Kalamit ba sa Okera 5-in-1 Coffee?
3: Unya, sweetheart, ha?
4: Dali na ayo ang nuka-nuka sa ulo o nibaga na usab ang buhok sa naupaw ng anak ni Linlin Mariano, taga Bago a Playa, Matina, Davao City, kay iya lang ginahisuan sa Yaki Liniment Oil.
5: Nakuha mo ko siya ka ng yung buhok pa wala. Napahak na ni Malasabuan, buhok. Kaya nakinalutan, ganyan niya, napahak. Mato, ibutangan na ito ang Yaki. Nanupo siya siya. Lama siya sa Yaki. Makakabang
4: siya. Yan ang Yaki Liniment Oil. Mas epektibo dapat subukan niyo. Ang Kidi Yaki Vitamins, Yaki Herbal Capsule, Belonga Gold, Serpentina Plus, o uban pang mga produkto sa Yaki, mapalit sa mga butika.
6: Hello po! Ako po si Abby Willard. Alam ba ninyo mga kids? Kidi Yaki ang aking vitamins para matangkad, matibay ang buto, matalino, at hindi sakitin. Kaya araw-araw, Kidi Yaki Vitamins. Kayo rin ha! Pag healthy si baby, happy si mommy. Salamat po!
7: Mapalit na sa mga butika.
1: Tinig ng Bayan! Tinig ng Bayan!

oras sigal alas 5:29 na og karon sa mga balita sa gilalaing parte sa Mindanao. Atong lakbitan sa mga balita sa gilalaing parte sa Mindanao higala kung diin.

0: obedience to person in authority ang posibleng pag tumangon sa maong duha. Kamga sakay sa maong kotse.
1: Tinig ng bayan. Tinig ng bayan.
0: Sa pika sa bahay ni Gala sa dugang mga balita gikan dito sa may Davao Oriental kung diin sa kaliburer sa Katil Davao Oriental ang nasiko pa sa gipahigayong anti-drug operation sa mga otoridad. Detalye sa mga balita pinagi ni Tinig 26 Erwin Madhay.
1: Tinig ng kanayunan, tinig ng bayan.
2: Nadakpan ang usang lalaki sa gipahigayong anti-illegal drug buyback operation sa mga personahe sa Katil Municipal Police Station kauban ang taga PDEU, SOT, DOPPO, PIU, DOPPO, 11-3rd RMFB RPSB Cluster 4 nga na ay koordinasyon sa PDEA Region 11 sa sitio Yahuno, Barangay Alegre, Katil, Davao Oriental, alas 11:30 sa miaging gabi. Gilang dinakpan sa alias nga Mark, 33 anyos, ulitawo laborer o ganagpuyo sa sitio Tawid, Barangay Taytayan. Nakupisagigan sa suspect ang 5 ka-heat-sealed nga sachet sa gituuhang shabu nga gibanabana sa kapulisan nga mukabat sa 0.4 grams nga nagkantilad og 2,000 pesos og 500 pesos nga buybas money. Sa pagkakaroon, anaana sa kustudiya sa Katil Municipal Police Station ng suspect og mga gatubang sa kasong paglapas sa RA 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Gikan diri sa Davao Oriental, Tinig 26 Erwin Madhay para sa Tinig ng Bayan.
1: Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan.
0: Daghang salamat Erwin Madhay sa mga updates samtang balita gikan dito sa Tagum City, Davao del Norte. Mga lingig na kaplagan sa usa ka residente ang kalansay sa usa ka tawo. Ito nga nilabay nga adlaw sa may Garian o Garinan na Barangay Madaum. Sumala pa sa nakakaplaga sa maong kalansay nga si Jeffrey, 43 anyos, nga mulupyo sa naasoy nga lugar. Alauna sa hapon na sa samtang nga nangulikta siya o seashells o mud crab sa may mangrove area. Kalit niya nga nakitaan ang mga bukog sa tawo. Inuon na dali kining gipahibalo sa mga otoridad ang maong pagkadiskubre o nakikoordinate usabang barangay ngadto sa kapulisan. Sumala pa kang police Lieutenant Colonel Edgardo Bahan, Tagum City Chief of Police, ang kung diin girespondihan dayon sa ilang mga tao ang maong pagkadiskubre sa maong patay nga lawas o nagpanubay ang Davao del Norte Provincial Forensic Unit o sa kasamtangan nagpadayon pa ang pagtuki aron na mailhan kung kinsa ang maong patay nga lawas o anana usab sa porinarya ang maong mga bukog o kalansay nga nirecover sa mga otoridad.
1: Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan.

0: Nga nagpuyo ang biktima sa usa ka boarding house. Og gikan kini sa biyahe og bago pa lamang niabot sa iyang ginadayunan nga boarding house og dito dunay wa mailang lalaki ang kalit usab ni abot og gipusil dayon ang biktima sa makadaghang higayon. Human ang maong insidente paspas kini nga ni sibat. Ang biktima nga buntis gidala pa sa Balay Tambalanan og na-recover usab sa crime scene ang tulo ka basyo sa .45 caliber pistol.
1: Tinig ng bayan. Tinig ng bayan.
0: Alas 5:41 na higala ang atuang oras samtang sa pika sa bahin sa mga balita

0: Gikan na dito sa Bamangigala sa lungsod sa Tugunan sa Special Geographic Area sa Bangsamoro Islamic Freedom Fighters sa Special Geographic Area sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao kung di nagpahigayon ng imbestigasyon ng MILF Adjag. May kalabigitan na sa insidente nga nitabo dito sa may barangay Manaulanan o barangay Balong sa Tugunan. Gipanguluhan ni MILF Secretary Dean Pandita o MILF Adjag Team Site 1 Head Nur Ali Alamada ang maong grupo para imbestigahan ang nahitabong panagsangka sa maong lugar kung diin sumala pa nagresulta kini sa pagkamatayon sa pila ka mga individual. Gipahigayon ang sumala pa na hitabo ang enkwentro sa dihang i-serve unta ang warrant of arrest batok sa mga pila ka mga individual nga nalambigit sa illegal nga droga o ang maong operasyon sa militar nagresulta usab sa pila ka minuto nga sinukliay o gabala tali sa mga target person o mga otoridad. Tungod sa maong insidente na makwit usaban daghang mga sibilyan padulong ngadto sa evacuation center o covered court sa may Mahad Samsali o Mahad Simali sa barangay Manaulanan. Kinitungod sa kahadlok nga madamay sa maong insidente, apil sa mga namakwit ang mga bata o mga tigulang nga karon na giasikaso na usab sa lokal nga panggamhanan.
1: Tinig ng bayan. Tinig ng bayan.
0: May kalambigitan usab sa maong insidente gipasigarbo karon sa tropa sa mga sundalo ang malampuson nga operasyon na dito sa may barangay Balong sa Tugunan niadtong September 19. Kung diin ilang gipatuman ang warrant of arrest sa batok sa usa ka individual nga dunay kasong carnapping with homicide. Ipanguluan usab sa Maguindanao del Norte Provincial Police Office ang maong operasyon apil ang tropa sa Tugunan Municipal Police Station ug ang tropa sa 602nd Liberator Infantry Brigade ug ang 40 Infantry Battalion Philippine Army. Niya abaga usab ang tropa sa 7th Infantry Battalion, CAT 99, 61st Division Reconnaissance Company, Tactical Operations Group 12, ang Philippine Air Force, o Task Force 92, 1st Brigade Combat Team, Philippine Army. Samtang paduol kuno ang operatiba sa target area, gipabutan sila ni ini, o nagresulta pag sinukliay o gabala nga gikamatay sa unom ka mga individual na recover usab sa maong encounter site ang mga armas apil ang upat ka M16 Armalite rifle ug isa ka granada nakatabang kuno ang pagatino sa gitaguan sa maong grupo sa mga impormasyon nga gihatag sa mga residente ngadto sa mga otoridad og tungod niini anaa sa kapin kun kulang 400 ka mga mulupyo sa maong lugar ang nagpabiling karon sa evacuation center samtang nagpamahayag usab si Tugunan na Mayor Abdullah Abbas nga ang maong operasyon na lehitimo kini og makatawabang kini aron na pagbatok sa mga illegal nga hinimuan sa grupo ni alias Zorin nga sumala pa responsable sa mga insidente sa motor napping, cattle rustling o illegal nga mga aktibidad, apil ang pagpayuhot sa illegal nga droga. Padayon karon ang coordination sa 602nd Infantry Brigade Philippine Army sa 6ID sa mga lokal nga mga otoridad o mga concerned agencies para sa kaluwasan sa mga mulupyo. Pasigarbo usab ni 6th Infantry Kapilan Division Commander o Joint Task Force Central Commander Brigadier General Ricky Bunayog ang malampusong operasyon apil ang tropa sa Philippine National Police.
1: Tinig ng bayan! Tinig ng bayan!
0: Alas 5.47 na higalang ito ang oras.
1: Tinig ng bayan! Tinig ng bayan!
0: Ugang mga balitang lokal o mga balita sa ganilaing parte sa Mindanao ang mga itunol kalinyo mulabay ang pipila ka mga pahinomdom.
1: Tinig ng bayan! Tinig ng bayan!
2: Hapsay ang pamati sa senior citizen nga si Conchita Sobrecare, 65 anyos, taga poblasyon Caraga, Davao Oriental. Basta makatuma sa Bilunga Gold Herbal Capsule.
3: Bilunga Gold, hantog ka rin.
4: Nana po?
3: Eh, marog din naman ko kalako kung di ko kainong bilunga. Sakit ba ni?
4: Ang imuhang tiil.
3: Ang imuhang tiil ko.
4: Oo.
3: Naminhod. Nang sa akong amahan, kuan daw itong 10 anyos pa ko, polio ko.
4: Oo.
2: Mao ka na ang Bilunga Gold Herbal Capsule. Mapalit sa mga butika.
5: Asa namin in town ng akong bana? Oy, Goryo! Goryo! Dali ragod, nga nung mawamang ka, inig mahapon. Ang samang yung sekreto ng tawhana ha, tanaw na ako ni Karon. Dili na magayot mo tugan, pero asa tong yung pantalon nga iyang gisuot gani nga naglakaw. Niara, niara. Oh, agoy! Nagatumar yun ay uganado kapsul ning ako ang bana nagpauso. Bantog ra ning kalitra in town o galagsik. Unya, matingala ka kay manghikap naman. Pastilan, hinoon. Dako yun kay tabang sa iya ka ng ganado kapsul. Pasagdan na lang yun nako ni siya. Kay total, bisag tiguwang nami. Makalingaw ba ya? Pod. Nahala, kamudiha, pag ganado kapsul na pod mo.
6: Ang ganado kapsul, mapalit na sa mga butika.
1: Tinig ng Bayan! Tinig ng Bayan!
0: Oras sigala, alas 5.49 na. Manan kita sa pagkatoda sa mga balita, dugang nga mga balita sa ginalay nga parte sa Mindanao dito higala sa Zamboanga City. Patayang nga mag-uyab ang mga teacher nga mukuha unta og teacher board examination. Uman kini naligsa ni atong nilabay nga adlawng Sabado sa may Kinipot Highway. Ang mga biktimang nailhanga sila si alias Grace sa taga Pangiipil, Zamboanga, Sibugay o gang uyab niini nga si Charles J. nga taga Sinito Ipil, Zamboanga, Sibugay. Sigo na sa report magkaangkas ang duha ka mga biktima nga nagmaneho padulungunta sa venue kung asa ipahigayon ang ilang examination apan. Naligsan kini sa Osaka container van. Matod pa sa report sa Zamboanga City PNP nga ang maong mga mag-uyab magkaangka sa motorsiklo para magdungan kini kay para mukuha o galet o kona teacher board examination. Apan, kalit lamang kini nga nabang naligsan sa Osaka container van. Patay dayon ang maong mga mag-uyab. Giimbestigan pa sa mga otoridad. Ang maong insidente.
1: Tinig ng Bayan! Tinig ng Bayan!
0: Samtang nga balita gikan na dito sa Pangil Bay sa Misamis sa Occidental, PRC Site Service Center, planong ibutang sa Osamis City. Detalye sa balita pinagi ni Kaubang Renz Sumalinog.
1: Tinig ng Kanayunan! Tinig ng Bayan!
7: Nag-iusa ang Professional Regulation Commission Region 10, Original Office 10, kauban ang provincial government sa Misamis Occidental o ang city government sa Osamis. Alang kini sa planong pagtukod o PRC of Saint Service Center sa syudad. Isgutan usab sa planning meeting o nakalabay ng September 17, 2026 ang mga administratibo o operasyonal nga kikinahanglanon sa maong pasilidad. Gipanguluhan kini ni PRC 10 Regional Director Julie Sabalza tumong sa proyekto nga mas mapaduol pa ang mapasayon, matud pa ang serbisyo sa PRC alang sa mga professional o aplikante sa Misamis Occidental o kasikbit ng mga lugar. Padayon pa ang koordinasyon usaba sa pagpangandam alang sa plano ng service center. Para sa Tinig ng Bayan, Renzo Malinog, Joy FM, Pangil Bay.
1: Tinig ng Bayan! Tinig ng Bayan!
0: Dagang salamat, Renzo Malinog, samtang sa pika sa bahin makigala dito sa may Katiil, Buston, Davao Oriental. Kung nga diin, plano ko nung ipatuman ang farm-to-market road na nagkandidad og 277,098 million pesos. padulong sa implement o ang maong farm to market road sa Katiilog, Buston. Detalye sa balita pinagi ni kaubang Tinig 26 sa Erwin Madhay.
1: Tinig ng Bayan! Tinig ng Bayan!
4: Padulong na sa sunod ng yugto ang implementasyon sa 277.98 million pesos ng Buston Katiil Farm to Market Road with bridge component sa Davao Oriental nga nagtumong sa pagpaayo sa koneksyon sa mga komunidad o agricultural areas sa duha ka lungsod. Ang proyekto naglangkob sa rehabilitation o improvement sa ruta gikan sa barangay Mainit sa Katiil paingon sa barangay Kabasagan sa Buston. Lakip ang bridge component. Gilauman na nga mapamubo ang travel time gikan sa 25 minutes ngadto sa 10 minutes. Mukabat sa 3,000 ka residente, lakip ang 900 ka farmers o fisher folk ang gilauman nga makabenepisyo sa maong proyekto. Tumungusab ni ini ang mas mapadali ang pagdala sa mga produkto ngadto sa mga merkado o makahatag o mas maayong access sa mga residente. Gikan diri sa Davao Oriental, Tinig 26, Erwin Madhay, para sa Tinig ng Bayan.
1: Tinig ng Kanayunan, Tinig ng Bayan.
0: Dagang salamat Erwin Madhay, samtang sa pika sa bayan balita higala gikan sa Palma area. Ihatod ni Tinig 11 June Villa Soto.
1: Tinig ng Kanayunan, Tinig ng Bayan.
0: Good morning ka June.
8: Yes, good morning Kaloy. Maraming salamat at magandang umaga sa ating mga taga-pakinig. Matapos ang ilang araw na pananahimik ay nagbigay ng kanyang paglilinaw si Nabalawag Mayor Dato Renz Sukuran kaugnay sa mga naging pahayag at aligasyon ni Commander Haon tungkol sa naganap na engkwentro sa ilang mga sitio o barangay ng Nabalawag Special Geographic Area. Nitong nagdaang mga araw ay dito kay Mayor Tukuran, nais di humano niyang itama ang ilang impormasyon kumakalat kaugnay sa pinagmula ng tensyon at sa mga sumiklab na insidente. Iginiit ng alkalde na kailangang maging maingat sa pagbibigay ng mga pahayag, lalo na sa mga impormasyong maaaring magdulot ng karagdagang pangamba sa mga residente sa lugar. May ilang aligasyon na binanggit si Commander Haon sa kanyang video na sinagot at nilinaw ng alkalde, kabilang na dito ang mga tungkol sa umano'y pagpasok na mga armadong grupo, insidente ng pagpapaputok at iba pang pangyayari na may kaugnayan sa engkwentro. Binigyan ang diin ni Tukuran na mahalagang mapanatili ang katahimikan at seguridad ng mga residente habang patuloy na tinututukan ng mga otoridad ang sitwasyon. Hinikayat din ito ang publiko na umiwas sa pagpapakalat ng hindi beripikadong impormasyon at umasa lamang sa mga otoridad. Tinitingnan din ni Mayor Tukuran ang posibleng legal na hakbang kaugnay sa mga pahayag at aligasyong inilahad ni Haon. May mga binanggit kasi na pangalan at aligasyon laban kay Mayor Tukuran, kay Vice Mayor Samurai o Bapeng Lakiman at iba pang mga individual. Ang mga pahayag na ito ay aligasyon di umano ni Commander Haon at hindi pa nangangulugang napatunayang totoo. Maaari ding umanong kailangang bigyang pansin at aksyonan ang mga ganitong uri ng pahayag upang maiwasan ang muling pag-iinit ng kalintulad na sitwasyon. Samantala, ang isang itinuturing na rank 9 na most wanted person ang naaresto ng mga otoridad sa Barangay Giling Alameda, Cotabato, bandang alas 6:30 ng gabi kamakalawa. Kinilala ang suspect na si alias Lee, 33 anyos, isang magsasaka at residente ng sitio Tabunan, Giling, Alameda, na naharap sa kasong murder na walang piyansang inirekomenda. Ayon dito kay Police Major June Napathepe ng Alameda PNP, pagpapatuloy di umano ang kanilang operasyon laban sa mga wanted persons upang maidala o maiharap sa mga korte. Yan ang mga latest na balita mula dito sa P-Palma area para sa Tinig ng Bayan. Tinig numero 11, June Villasoto nagulat.
1: Tinig ng Bayan! Tinig ng Bayan!
0: Dagang salamat na June Villasoto sa pinakalahing update mga katinig gikan na dito sa P-Palma area. Samtang sa pika sa bahay na sa mga dugang mga balita higala. sa ato ang silingang dapit sa Tacoronga City tungod sa nahitabong insidente sa Maybanga National High School na itong nilabayang adlaw nga Biyernes kung diin magpatuman og alternative delivery mode o ADM ang tanang mga pampubliko o mga pribadong eskwelahan sa Tacoronga City isip mga lakang para sa kaluwasan sa mga magtutudlo, teach estudyante o school personnel. Sa gipagawas ang desisyon na sa advisory sa Tacoronga City, nagadesisyon kini nga ipahigayon ang maong alternative delivery mode kon ADM sa tanang mga eskwelahan sugod da karong adlaw human na hitabo ang insidente sa mass shooting sa Banga National High School. Sumala pa nga dili usay ipahigayon ng face-to-face sa klase sa tanang mga eskwelahan sa Tacoronga City o gagamiton usab ang online kon modular learning mintras nga wala pa'y bagong abisong ipagawas. Ilawom sa executive order nga gipagawas sa lokal nga panggamhanan formal kini nga ipatuman karong adlaw. Og padayon usab sundon sa school division office ang maong kamanduan ipahimangnuan usab ang tanan nga magpabiling alerto og makig-alayon sa mga otoridad para sa ilahang kaluwasan.
1: Tinig ng Bayan! Tinig ng Bayan!
0: Higala, alas 5.59 na ang atuang oras sa pinakaulahing balita gikan usab diri sa lalawigan sa Cotabato kung diin. Ipainumduman ni Cotabato Governor Lala Talino Mendoza ang mga ginikanan o mga teacher nga hugtanon na ipatuman ang pagbantay o pag-amping sa mga kabatanunan labi na sa bahad sa mga insidente sa mga pagpanglutang sa mga eskwelahan. Ang pamahayag himo ni Governor Mendoza sa gipahigayong 75th founding anniversary sa Barangay Luwayon sa makilala Cotabato kagahapong adlaw. Sumala pa niini kung adunay igong atensyon ngadto sa mga kabatanunan o pag-monitor ngadto kanila magiyahan og maayo ang maong mga kabatanunan o dako kining tabang alang ngadto kanila sa kasamtangan hugot nga ginapatuman na sa mga eskwelahan sa probinsya sa Cotabato ang mga programa nga makatabang pagpalig-on sa mental health sa mga kabatanunan.
1: Tinig ng Bayan! Tinig ng Bayan!
0: Wala kita igong oras, sigala sa itong unang bahay sa tulumanong Tinig ng Bayan sa ngalan ni Tinig 43 sa John Antro Tabugo. Kumusunod na sina Tinig Dosca Romy Ilospa oga Tinig 40 Ruby Padilla Season at ang inyo ang mga dugang detalye sa mga balita katong nahitabong military operation diya sa may lungsod sa diya sa may sa tawag gani ini sa may lungsod sa diya sa SDA Barm o SGA Barm mga higala no kung diin nagamit ko no og drone ang kining tropa sa militar para ipahigayon ng gantong operasyon na batok sa grupo nga responsable sa carnapping o malampuson ng napatay ang mga target individual sa may barangay Balong sa Tugunan, SGA Barm.
1: Tinig ng Bayan! Tinig ng Bayan!
0: Ako si Tinig 4, Loy Rosario, may buntag, kanatong tanan.
1: Tinig ng Bayan! Tinig ng Bayan!
9: Masarap ang pakiramdam ni Sam Rasali, taga poblasyon Pikit Cotabato, kapag nakainom siya ng Kopiyaki 7-in-1.
10: Kasi dati masakit man ang paa ko, parang arthritis ba? So every morning, magkape ako, yan ang ginagamit ko yung Yaki.
11: Ano po yung Kopiyaki 7-in-1?
10: 7-in-1.
11: Tapos po?
10: Nung nag-start ako minom ng Yaki, yun, naalis na yung sakit ng paa ko.
9: Yan ang Kopiyaki, hinimo sa Yaki Laboratory. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Basta Yaki, yummy!
12: Ang Samo kayo ang ganado kapsul karon pre ba?
13: Ngano di ay pre?
12: Mula hutay ug dugay pre. Bisan ang mga senior citizen nga hinay na pre.
13: Mabuhi pre. Unya pre, imong gisuwayan.
12: Alangan pre, anga lagi.
13: Uki kaayo. Suwayan po na ko pre. Unsa ganito pre?
12: Ganado kapsul pre.
13: Sige pre, adto na ko kay mo palit na ko ganado kapsul pre.
12: Ganado kapsul.
14: Sulayin ninyo naa na sa mga butika.
15: Dako ang natabang sa pagtumar sa Serpentina Plus Herbal Capsule ni Nina Saire, taga New Pangasinan, isulan Sultan Kudarat, aron niubos ang iyang blood sugar level.
16: Nina, taman ko, lamang ko lang pataka lang kakaon.
15: Nagamintin ka gapon sa Serpentina?
16: Oo, gamintin pa ko, gina 3 times a day ko, nagbaba ang sugar ko.
15: Ikaw, diabetic ka ba o taas lang ang blood sugar level? Mag-Serpentina Plus Herbal Capsule na. Mapalit sa mga butika.
17: Nawabtang ang mga bugas-bugas ni Puti og ni Hamis ang kutis ni Judith Casas, taga Kamayahan, Butuan City. Kay nagsabon siya sa Hermosa Kojic Whitening Soap.
18: Hermosa Kojic, kanang si, na, wala akong bugas. Ito naman si mga wak-wak, kanang kwan-puti, nawala ko siya.
17: Iyan ang Hermosa Kojic Whitening Soap. Mas epektibo dapat subukan nyo. Ang Kidi Yaki Vitamins, Yaki Beauty Soap, Yaki Baby Soap, Yaki Herbal Capsule, Yaki Liniment Oil o ang Kopi Yaki mapalit sa mga butika.
19: Isayos ang ating mga orasan na 2 minuto na po. Makalipas ang alas 6.
14: Time checks brought to you by Serpentina Plus. Labanan ang diabetes. Mag-Serpentina Plus. Enjoy. Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System. Joy FM. Laging subaybayan ang programang maghahatid ng mga sariwang balita, talakayan ng mga napapanahon at nagbabagang issue ng ating pamayanan. Programang mag-uugnay ng mga mamamayan at ng pamahalaan. Ito ang Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan. Alamin natin ang tinig mo, tinig ninyo, tinig nating lahat. Tinig, tinig ng bayan. Tinig ng Bayan. Dito lamang sa Joy FM.

0: Maayong buntag mga katinig. Welcome, welcome na rin sa ito ang programang Tinig ng Bayan. Maayong buntag kaubang 40.
1: Yes, maayong buntag kaubang 2. O sa tanan nga naminaw, siyempre ato ang mga kaubanan sa day-to-day presentation nato. No? O kaubang 2. September 21, ika 54th founding anniversary o tinuig anibersaryo sa martial law.
0: Adlaw nga Lunes, unang adlaw sa semana. O mga katinig, may buntag diha dahil sa itong mga sisters nagapaminaw sa itong mga sister stations diha sa Caraga, sa Davao Oriental, diha pod sa ito ang 87.7 sa Joy FM Pangil Bay, sa mga probinsya sa Lanao del Sur, Lanao del Norte, sa probinsya sa Maguindanao del Sur, Maguindanao del Norte, sa North Cotabato, sa Sultan Kudarat, sa Bukidnon, o sa Davao Oriental. Lugban pa, nga maabot niya natong pagsibya. May buntag kain ka ninyong tanan. Medyo barado akong karburador na.
1: Sige lang. Basig, nakulangan lang na ukuan. Yaki coffee.
0: Wala nga nag-kape ba? Yaki coffee, 3-in-1. Pwede po
1: 5-in-1 or 7-in-1.
0: Ikaw, ang siganahan mo?
1: 7-in-1. Kompletong-kompleto. Pero, pati ang 5-in-1, kaubang 2, no? Basta produkto sa Yaki. Kay sayod kita nga mga organic materials yun ang ginagamit.
0: Anyway, diya sa probinsya sa Maguindanao del Norte, na human gahapon ang duha ka adlaw nga second dato to Kaumastura National Horse Show and Competition. So lipay kay mga cowboy sa tibuok Pilipinas.
1: Yeah, national gathering day ni, no? Supporting daghana siguro mga fighting horses nga naa ka gahapon.
0: Dili siya fighting horses but racing horses.
1: Racing horses.
0: Okay, ang mga horse lovers gina-oppose na o ginababaga na kining horse fighting kay usan ni siya ka ano form of
1: violence against animals.
0: So adunay mga taga Cebu, adunay mga taga Bohol ug tibuok Mindanao. Adunay mga adunay nibot nga gikan sa Luzon pero wala sila kadula, wala sila nakadala og kabayo. Anyway, congratulations sa tanan nga mga nidaog ug sa mga wala nidaog. Better luck next time, but what I am sure of is that everybody tanan-tanan nga nitambong nalipay. Unsay mga katikaran nitong niaging semana, kung sa gina-expect na to karong adlaw, dadto sa ta sa gina-expect, no? Kay for sure mag-resume ang impeachment trial against Vice President Sara Duterte after nga nahuman na kadtong mga oral arguments sa Amici Curie, katong yes. Friends of the Court nga dunay 3 ka retired chief justices ug usa ka associate justice. So magpadayon karong adlaw kini unsa ka mahitabo atong atangan.
1: Yes, atong ginauhag gihapon nga mudungan kita og biyahe. Journey, no? Pinaagi sa pagpaminaw o siyempre wala gyoy komo kaubang dos nga ang katawhan mismo mahimong witness, no? Mahimong judge in their own right base sa mga testimonya nga ihikyad karong adlaw, no? In the past nahuman katong mga witnesses na kaubang dos, no? About kini sa kuan paggamit sa kwarta, no? Og naabay mga unexplained wealth ang vice presidente. So kato ang gitumbok og nahuman na kato. We hope this day another new leaf, bag-ong dahon na pud ang ukabon para makit-an gyud kung aduna ba gyoy guilt o angayan bang maakwit ang vice presidente, no? So naa ka na sa kamot sa impeachment court nga naga-act dili lang as senator judges pero magahimo usab sa usa ka political decision.
0: Og katuloy aging simana, kaubang 40, dunay masubo ngay pangitabo diya sa Banga National High School, tama ba?
1: Yes, Banga National High School. Kung asa, September 18, kanini nahitabo, no? Una 18 sa kahaponon, og usa ka grade 9 student naakin sa pangidaron nga duha man gud ka version na igaingon nga 14 na apoy gaingon nga 16 anyos, no, conflicting ang report pero naara diha ang iyang edad. Og ang ina amahan ni ani kaubang dos DepEd Region 12 employee na assigned pagyud sa disaster risk, siya ang disaster risk officer tag iya kini sa tulo ka license firearm, no. Gidescribe ang bata kaubang dos katong suspect sa shooting nga intelihente, bright nga bata, no? Murag maumao po sa Zamboanga, sa Ateneo de Zamboanga University, kung asa mga utukan po, no? Mga taas o scholastic record ang duha, no? Based sa report. O kuan kini, kaning leader po sa ilahang tulungan. So, maka-question ang anong-anong ginapili ang mga bright, no? O siyempre, nagkaroon ng unsay nahitabong discernment aning mga bataan, no? Kaning nihilistic tendency o syndrome, kaubang dos, no?
0: Mm-hmm. Unsa man ang nihilistic?
1: Katubang mo abot na sa point nga murag wala na ibili sa ilaha ang kinabuhi, kaubang dos, no? Mm-hmm. Kani ang explanation ato, explanation sa mga psychologist, una natong na-interview sa una, si Miss Framer, no, ang ato ang amiga nga naghimo og mga psychosocial intervention.
0: Pagaling ka pala, ano, medyo may karamdaman si Miss Framer.
1: Oo, pagaling ka diyan kay kung wala lang toy sakit, admitted mga charon. Unta kaubanan nato turo naga istorya dinhi og naga explain dinhi kaubang dos, no. So usa ka national nga problema og international kaubang dos tungod kay gipaadtuan na gani ni none other than the secretary sa Department of Education, Sunny Angara, ang niadto sa Banga og nagagawas daghan kay mga suggestion na kaubang dos nga dapat ko, no, naanay mga balaod nasyonal nga panghimuon ni ani, no, tungod kay ang ginapili base sa trend kulto gyud ang explanation nila ani kaubang dos, no.
0: Mm-hmm.
1: Kulto unya mga ginapili ang mga charismatic leader, na ay brainwashing and isolation, na ay progressive initiation ritual, na ay apocalyptic belief, na ay reward system nga wala kay kamatayon kung muabot ka na sa mission, no. So reward system of immortality na ma, kung sakuan pa mura bag pag naglunsad kag jihad, kung i-compare nato sa ideolog sa mga kaigsuunang ano, it will be very heroic for you. So imagine ka ang kaning mga bata nga ang misleading sa ilaha kaubang dos nga pag na-comply nimo ang imong mission, ang pagpatay o pag ano, wa kanay kamatayon. So pati ikaw magpakamatay, no, kana daw ang doktrina nga ginatudlo.
0: Yeah, ang lisod yan eh, kay ang mga ano culprit sa walay pangalan, walay address, walay ano, dili gyud mga tao kay mga kuan man nila cyber personnel. Inanatog cyber personnel.
1: So kinsay ipinpoint nimo ani nga dakpon o kung ugaling man magingon kag crackdown, no? So anak ka kuan, ka komplikado. Pero
0: niya dili pa di basta-basta lang nga dapat ang Pilipinas lang ang maghimo, yes, og crackdown ni ani, kay dapat kini has to be a worldwide campaign against ni ani. Unsa man ang mga pamaagi sa campaign ni ani? Of course one is katong pag-edukar gyud sa atong mga bata, og dako og papel ang mga pamilya ni ani sa pagtutok diha sa mga kabataan, sa pag-guide sa ilahang mga bisan sa ilang mga ginatan-aw nga mga movies, mga videos, dapat malimit eh. But of course, guwa sa pamilya, mas dako og papel ang mga panggamhanan. Kay ang gobyerno man ang adunay mekanismo, adunay makinarya.
1: Makahimo siyang balaod ka ubang los.
0: Oh, guwa sa balaod. Pwede po nilang pwede po nilang i-track down ang whatever ang nasili mga pamagi para i-track down kining maong mga culprits. At this point mga katinig, atong adtuan ang regional director sa DSWD or Department of Social Welfare and Development sa Region 12 siya Sir
1: Nonoy Cabaya.
0: Mayang buntag, mayang director. Mayang aga, sir.
2: Good morning, bro. Hello?
1: Yes.
2: Good morning.
1: Mayang well, aga sa imo, director.
0: Welcome sa Tinig ng Bayan, director.
3: Psychosocial intervention.
2: Yes. Hello.
0: Yeah. Director, unsa ang inyuhang mga intervention sa nianing nahitabo sa
1: Banga, no? Banga National High
0: Banga
1: School.
0: Banga National High School.
1: Katuganing yes, director. Katuning case sa bata nga nikutlo og tulo ka kinabuhi, niangol og pito ka uban pa.
2: Last Friday, no, natapo na siya landslide. Wala na expect ang mga nag-assault po sa bato, sila sa Banga. Nga mahatabo, no? Tunguna sa TV na ito makita. Karoon na, nag-idre sa pagpagabato.
1: Pili nag-id sa aton.
2: So, yeah. So, kahapon yesterday na among Secretary, Sir Rex Catalani, o itong Saturday, naapod si Secretary Sanya Angara, no? Bitad. O karoon na, matupod si Secretary John Dick Remolia para dito naman sa investigation side, no? Sa nakabuo sa Banga. So, ang kasikatari, ato na siya para tanawon ang mga hintang sa mga biktima o other intervention nga ihimu ihatag sa DSWD. So, sa mga na nasangdan sa hospital, i-cover na sa DSWD, tangan ng mga bills nila, natupod ang sa mga namatyan, funeral, other assistance o nag-commit, no? Like scholarship sa mga uban ng mga anak at pamilya o atong mga livelihood, no, nila. At the most important thing na ginahimo ko sa DSWD diha, atong tuhatag og psychosocial intervention, no, kay kabauta nga sa school na tabo, daghang kay mga bata nga na dito, makita niyo sa social media siguro, na grabe ang trauma sa mga bata. At saka, yesterday we were there, we conduct a psychological first aid, no, sa mga bata o mga nanay, na yung mga bata dito na di na gusto mo at ito sa school. Even to pass by along the school, the dalan dito, the hadlock na sila. So, makita na gamanifest na karoon ng trauma sa mga bata sa pahadlock dito sa, na ay, natabo, no, kung na-affected, di matabo. Karoon, makita niyo mo sa social media na ay gilagang gagawas, ang mga threat, at ang hadlock, no. So, hindi lang dito sa Banga, kundi sa other municipality. So, daghan kami augmentation room, dikan sa ubang region, Region 8, Region 9, Region 10, lapis yung Tralokis na mo, no? Ang nag-add po parang dari sa Banga because we're looking into the bigger picture. Una-una, nga nung si Gatabo na siya, no? First, Tacloban, second, Sambuanga, now, napadari sa Tacloban. So, murabag every month lang na, no? So, we're developing also a module, a training module para sa mga first responder sa DSWD o iba agency pa like that na usahon pag-deal, no? Usahon pag-detect, usahon pag-manage, no? In case, usahon pag-refer, no? So, very feral pathway na ito in case na ito yung mga itabon nga ni. So, ginahalay na ito na siya. Today, we have a meeting with that ed para na natin sa protocol ba, na natin ay SOP, how to handle this kind of incident here sa mga eskulahan.
0: Aha. Medyo alarming na sa director kay as you've said, doon na naman yung mga training on how to handle these kinds of incidents. How to handle it in a sense nga ang kalaban na to katong nag-mold sa mga minds aning mga kabataan to do violence ay worldwide. Unya naa siya sa ano using the cyberspace. So, no, so unlike katong mga tao nga mga terorista nga pwedeng gukuron og mga sundalo og mga police. This one aduna jay kalisdanan og dili lang Pilipinas dapat ta ang mo address si ani. Aduna ba yung mga broad strokes on how to handle this?
2: Tama karon no nga lang mga terorista natin is okay na na may mga pamaagi ang atong mga law enforcement how to handle that. Kini bag-o no. So kamo na nga nagahimo kita nagadraft kita ng mga bag-ong pulisya, bag-ong structured nga mga na pamaagi with other agencies no, kay dili naman ni makaya sa DSWD kundi dapat na ang local government unit, na ang DOAG, na ang DepEd para maglingkod no, maglingkod, maghimo sa ka framework para usaw man ato ni no from kay dili naman ni sa school, dili naman ako pangina panaw na ko diri, it was more on sa home eh. Mas more on sa balay, ano bang naging problema sa anak sa balay, kung sabi mga mga problema diha nga sa komunidad o madto sa school nga mahimo ni siya no. So as to di tala ko masulti room no kung sa gid ang hanay kay karon pa man nagahimo ani, that's why we have trainings nga himuon next week karon lingkuran no, lingkuran ang from there magkuha mig mga output from other agency dai magigi mas madrap na mo tong usa ka working framework no, with other agencies.
0: Mm-hmm. Director, we receive reports ng isa ka sa mga maingon na itong first responder because the day that this incident happened kaniadtong Biyernes man yata if I'm not mistaken, niadto ka dito and we assume nga nag-investiga ka. So pwede ba ni mong describe, ma-picture out para sa itong mga ating paminaw kung unsa ang atmosphere dito tungod kay ang tibuok probinsya sa ano South Cotabato nagdeklara nga walay klase karon ang mga tulunghaan tungod sa siguro phobia nga na ano gibati ni aning mga estudyante o mga ginikanan. So how did it happen? Unsay mga testimony sa mga naka-witness?
2: Nag-respond ni dahil dito Rom because ang amo ginaisip good ang mga bata no, because it's in the school. So ang trauma mga good o di mo ma-handle immediately, di na ito ma-contain immediately, then it will spread out, it will create another problem. Ano sa community, mo ni siya nga taguron. No, bisa pag mayawa dito sa incident sa crime scene, sa gula, no? Halukod. Pagod kayo nagkalat na ba? No, wala yung makontain.
0: Mm-hmm.
2: So, pagabot ako dito, wala na itong student, dito pauli na, mga, na iba-iba yung mga teachers, na dito, na kinanong natas ko ba ni Gov, Tamayo. So, ang among di una, disabutan nga, itabangan na ito mga victim because it will cost a lot, no? Sa ang hospital di ba lang, puro private, kaya di gusto ni Gov Tamayo nga, dalunan siya sa hospital, tapos ma problema later on. Then itong mga namat yan. So that was the first agreement. Second is to sit down and again, rethink, no? Wala ko na ito balik. Kaya we cannot just be conclusion na muna dapat, muna mo, no? Kay different areas, mga natabo, maybe different solutions, different situations, different solutions. So noon, naanami din rin, wala kong daghan na kayo DSWD staff, mga coming from Region 10, Region 11, Region 8, Central Office, they were the experts, no? Nga na sila experience sa Tacloban and Sambuanga. They're helping us here in Region 12, no? Although we have, last 2 weeks ago, we trained our trauma-informed psychological first aiders, no? And you said you trained siya to handle this one, but first time po namo ni Rome, no? Siguro ikaw, first time po nabadlagunggan siya.
0: Yeah.
2: Na natabo din sa ato sa Region 12. Mm. So we need to develop our own system on how to handle this kind of incident later on in the future. And most importantly, how to detect. Nga hindi rin siya matabo, hindi na ma-walk through patay. Sayang kayo kinabuhi na mawala lang bangod sa mga problema nga aduwa na ito ma-detect ahead of time. Ang atong anak na yun, involved na sa inyong mga community na imong nga na-addict na sa games diha sa internet o uban pa, no? So, muna di muna ako, it's begin again. The tanuna to balik ang sabi natabo sa mga panimalay why this kind of incident happened.
0: Mm-hmm. Director, yung kanya na ay mga empleyado sa DSWD from other regions nga nag-reinforce diya. And we would like to presume nga ang inyohang pagahimuon first is katong psychosocial intervention. Pila or yun sa inyo pag-identify ang inyohang mga targets, kaya di man siguro nato maabot yun ang tanan. I doubt, no? Kung makaya ba natong abutun ang tanan ng mga nanginahanglan o psychosocial intervention. But how do you prioritize o about how many beneficiaries ang target nga makaya nato nga i-undergo ni aning maong intervention?
2: Ayos si Bay, nag-start na may room, no? Una-una, kung mga nag-volunteer, kailangan din nag-volunteer yun, no? The parents, the children, nag-volunteer yun sila. Sila din nag-communicate. Nangyo sa mo, ang mapili mo na dayon. So yesterday, nag-start na tayo dito sa municipal hall sa Banga, kaya di po sila gusto dito sa school. So na ang DOH, na ang Death Ed na kami, i-handle na naman po yung start na ta. Tapos yesterday also, dito sa school, na itong mga teachers dito, no? Umpisa na punta, no? So we imuuna mo ni sa tanan, no? Kinsa tay gusto imuuna mo ni tanan, i-saturate na mo uban nag house to house na ato mismo silang balay sa mga estudyante, nag house to house uban mo na daghang mga social worker aside from ours, our here, no? Mga psychologist na mo, mga psychometrician na mo nga naano din hidaan nga trained pod plus katong mga nag-uumen sa amo. So karon magplano na pod mi mag-meet mi sa DepEd para sa further nga mga scheduling na planning na mo kung kung saan mo. September 22 to 20, matter of 3 days, massive nga mong himuon na psychological first aid dito sa kanan nga nga tinanda.
0: Mm-hmm. Daghan, ingon na ni mo, Director, ano na ba tayo numero kung pila nakabuok and rough estimate kung pulo nakabuok, pila ka ano interventions on an average ang mahimo sa usa ka staff?
2: Dapat ang sa staff ganda ng 10 to 15 no, in one session. So it will depend on the gravity ka impact dito sa trauma sa usa ka bata no nagit sa uban dito sa school, siguro mas grabe siya. Ito that will determine no, and ito ang maghahatag sa ato sang figure. Pero ang estudyante ang eskulahan sa Banga National School is more than 10,000 no, ang estudyante na diyan. Plus na si faculty ng 170 plus, 173 ng mga faculty. So nga nakalag ako ang itatama target. Aside from that, may mga parents pa, ka-community pa nga dapat i-handle na ito. So it's a whole of the government approach, no? The DSW cannot just do it alone, but we have with us the Fed and the DOH.
1: Yes, Director Nonoy, maayong aga. Director, sa trending kag sa mga investigasyon nga nalunsad sa tulo ka mga dalagko nga insidente na mention mo ang Zamboanga, Ateneo de Zamboanga, no? Kag ang lately ang diri sa aton and other cases pa. Ang nakita nila Sir Noy sang mga psychologist nga may grooming kahitabo ba? Daw ang ginapili kadtong mga bata nga nagadurar sa paggamit sa ilang cellphone sang mataas nga oras, no? Kumbaga, ang interpretation sini sang mga nag-target, katubang bata nga daw walay klarong guidance, walay klarong panahon ang ginikanan, kay the whole 24 hours, dako nga oras niya ang gamiton. Then ilang ginakuha ang trust sa bata, ginaalagaan. Amo na ang daw pang pa-weekend nila kag mabalhin ang trust ng bata sa ila, no, sa ilang nga grupo. Pero sa ang ano ta Sir Nonoy, very laudable ang inyong effort nga i-rescue ang mga wala pa natabuan pinaagi sa psychosocial intervention. Pero sa ibang nga country, Sir Noy, nag-declare na sila, may declaration na sang mga grupo as terrorist group, no? Pareho sa Canada, gipangban na nila ang Cult 764 ining TCC kag anong another group is ginatawag nila nga crime group nga ginasudlan gali sa mga bata. Dili sa aton, Sir Noy, maliban sa inyong matawag to very painstaking effort sa pag psychosocial, no, kung diin may matabo ma, mag-rescue kag mag-psychosocial ang aton nga mga interagencies. Pero sa ila, Sir Noy, halimbawa Canada, ang legal status nila listed as terrorist entity na itong mga pila ka grupo, no. Sa USA may national security threat investigation sila kag may banning gihapon. Sa Pilipinas no specific listing pa daw, no, amo ni nakabutang sa data. Sa arrest, Sir Noy, kag sa enforcement may mga property na nga gi-freeze sa katong mga identified nila nga criminal offensive group. Kag may sa USA may multiple arrest kag prosecution gihapon. Ay involve ang ilang justice system, may task force nga gi-create kag diri sa aton sa Pilipinas only PNP ang aton nga anti-cyber group, no, cybercrime group daw dira lang naka bankroll. Kag siyempre kamo on the responses sa platform action nila, Sir Noy, may Discord and Telegram forced takedown. Talagang kuan gyud forceful nga takedown ni nga platform nga nakitaan nga isa sa nag-induce sa aton kabataan. Ang USA Discord and Telegram forced takedown gihapon, sa aton no takedown law pakita. Given si ni Sir Noy, sa school pagigali, ang protection nila UK nagprevent sa ang program adapted nga early intervention and school safeguarding. Suporti ka istrikto, ginagamitan na ginila, Sir, sang detector ang mga gasulod nga bata kung may dala ba, no, nga mga mahait nga butang o di ba kaya anything maging instrument for killing. Sa US, ang threat assessment nila, ang mga parents kag ang school mismo nagbuo na sang threat assessment team. Sa aton DepEd memo lang given si ni Sir Noy, do we see the need nga kinahanglan siguro tama tong imo the whole of nation approach ang himuon kay halin sa balay kung wala attention ang ginikanan pag-abot sa school medyo relax man kag ang mga losta daw kinahanglan ta pagidpandayon. Ano ang take ta si ni Sir Noy nga daw makahadlok ng gidman nga problema kay hindi tabalan kung sino sa mga bata tang na-induce na nila dira baka enrolled na sa ilang nga kulto nga activity.
2: Tama ka, Kumi, no? Makita na to, sanin ko kayo na kayo, makita na to sa PBB4 karo na nataton. Kag ang ubot iban nga nation, advance ilang mga actions, kita gaumpisa pa lang, gamon sinin ko kayo na kami, kakalas pa lang eh. No? Kaya karoon lang natapos sa aton. But we are really late, no? Kasi dapat na proactive ang approach na to. But I cannot speak for other agencies, no? I can speak only of what you are doing in DSWD. So,
1: can you suggest, sir?
2: And sa akon ng mga nabatian, una-una sa United sa COS, may ara na legal move, no? Ang group of parents. So, gisood nila, gikasuhan nila si Meta, no? Bangod siyang... of course, dito matong platform, dito managalian, di ba? Dapat may control si Meta. At siguro hindi ma-access na sa mga kabataan ng mga amunan sa mga prohibited, no? Or mga amunan mga community or mga website dira sa internet. Ikaduha, kung siling natin na dapat magkatanawin po sa law enforcement nato o kung sa local governments nato, DIAG, ang mga pag-control, no? Siming hinabo. Sa mga kabataan. Tapos nabatian ko man kahapon as we discussed with Congressman Senior Deputy Speaker Dinan na may move up ang Congress, no? And they are calling Meta. At may natabo siya sa Tacloban pa po na kami action. Maybe kaya natabo na ginagiri sa South Cotabato, then there might be a strict here, no? O stringent na mga laws na ipasa ang Congress to make, of course, Facebook or Meta or other platforms, no, responsible or accountable sa ilang mga ina-post na o ina-accept na sa ilang platform.
1: Sir Noy, basi dili sa aton maghalin.
2: Next few weeks or few months, matabo siya. But can I speak for sa action sa Congress? Pero nahambal sa amon, nga matabo gini siya kaya hindi na sila gusto nga may matabo pang amo sini, may kabuhi pang madula. Pag kami naman sa DSWD, we're working with sa natabo karon diri sa banga, strengthening, of course, our own human resource, no, among mga tao. Capable ba kami, kumatabo ni siya, na grabe na gid sa kada banwa, sa kada siyudad, sa kada probinsya, may matabo ni kaya ba namon? ano atong protocol, ano atong referral pathways, how we communicate with each other, how we act with each other, ano paghimuon. Amo na sa ginag-plaster na ito karon, no? But in other side of it, kung ang control, prohibition, dito na sa laing AD, siguro, and I'm opposed calling them, na dapat mong kuhaan po niya in other aspect ng mahimo nato. Ang course ang legislation sa Gambalo kayo na dapat may pasara sa Congress ang mga lihi party pertaining to this.
1: Yes, sir, Noy. Yes, sir, Noy, no? Kagdako man ang papel nga ang aton ng mga PTAs, mga parents mismo, sir, Noy, halin sa balay, dapat may complete awareness ini and tama to painstaking effort gid. Unta appeal ang PTAs ma-involve.

0: bata ba? So, daw may mga suggestion po, Sir Noy, and ano ang take nyo sini, Sir Noy, unta makabulig ka paabot. Gun holder should be very responsible, like accountable sa pag-safety gid nga hindi ma-access ang bata ang ilang armas.
1: Ang mga nag-iambal ng Secretary Gundik mo sa iyong press conference, there must be a stricter enforcement sa gun law na ito. Dapat responsible gid ang mga gun holders sa ilang mga pasil, no? Especially so kung may bata sa inyong balay.
0: Yeah. So back to you, kaubang Romy.
2: Director, you were saying ganyan ang kaubang ko, upod mo si Governor Tamayo pagkadto nyo dito. Would you know kung may ara man yapon intervention si Governor Tamayo?
1: Dako ilang intervention, no? Dako kayo intervention sa atong provincial government kay una-una kinisa nga pinatabo, natabogid nga diri sa South Cotabato, you know, Governor Tamayo is the president of Governor's League. So, dinapresyo na po, no, ang patanasan na dapat na naranagit intervention ng Matabo. Secondly, of course, nasabot kami sa mga expenses. Ikatatlo, of course, magkatatawag sa mga meeting si Governor Tamayo para ihan ay po, no, they will be guiding us kung how makatabang sa sakaton sa pag-plastar sa mga pagpanigamot sa tarang agency diri sa South Cotabato.
2: Mm-hmm. Would you know kung aduna na ba yung coordinating committee or however you call it, task force, where all government offices are represented og hisgutan og planuhon unsaon pag attack niyaning ingon aning problema?
1: We have existing, of course, in the agency coordinating framework, no, na manadaan. Ang atuwa lang na bag-o man siya nga natabo sa atuwa, hindi na pamangkot na to kung naabay framework, naabay na yung sarili ng mga taho na assigned on this, no, ang mga deputy agencies. So karong adlaw, mag-meet kami sa DepEd, no, and sa DEO, sa ara man dito, ang uban sa online na lang para ihanay na mo, specifically anay sa ding among effort dito sa banga.
2: Mm-hmm. Dakang kayong salamat, Director. Basig, doon na ka pa ay gustong ipaabot sa ito ang mga katinig nga wala na mo na pangutana kanimo.
1: Kung naman mo yung mga problema sa panimalay, na-detect nyo yung anak, lahi na, no? Murag naglahi na siya previously, di na maminaw, nagkanang problema, feel free to contact us, no? May mga psychologist kami, may mga counselors kami, may mga social worker kami na maghihimo isang case study, conduct counseling diya sa inyong balay, inyong anak. No? Feel free lang na atay mga opisina diya sa kada munisipyo, palapit lang mo diha para matabangan naman kamo.
2: Mm-hmm. Guha sa mga opisina sa kada munisipyo, Director, aduna ba ay hotline number or kuan, Facebook or chat, messenger account?
1: Sa among Facebook page, no, na diha ang mga contact numbers, no? At ang pinakadali jud room, no, ang mga diha sa munisipyo namo, no, na tay mga daghan mga NGOs and Red Cross diha, no, na tay municipal links, na tay mga staff diha, ug na ating mga municipal social worker and development officers na naka-base ra diha sa munisipyo dikan, of course, magadto sila, contact sila o sa ato mga mayors, no. I know may contact sila sa mayors sa barangay Kapitin nato na contact, and then the those officials will contact us, refer to us, no, yung mga problema nila diha sa ilang mga kabarangayan.
2: Mm-hmm. Dagang salamat, Director, sa iyong panahon.
0: Director, salamat, Gid. Hasta sa sunod.
1: Salamat, Gid. May buntag sa atong kalan.
2: So, mo ito mga katinig ang tingog ni Director Loreto.
0: Nunoy Kabaya.
2: Loreto Rosario, manunta ako malito, pero Nunoy Kabaya.
0: Sa DSWD, Regional Office 12.
2: Meantime, kaubang Ruby, katong mga ginikanan, no? Ato silang pahimangnoan yun. Kaya ginaingon man nilang magsugod yun kinidiya sa
0: panimalay.
2: Panimalay. Pero before nato at tagod-tagodon ka ng mga naadihain mong giatubang, ato usang Pahimang nuha na itong mga ginikanan nga adlaw Lunes man ron na may klase, ang inyong mga kabataan o saan inyo pa adtuon sa eskwelahan, taga inyo og depensa, taga ipod ninyo og sustansya.
0: Yes.
2: So, unsa man ni, kidiyaki vitamins.
0: Yes, paimna para sharp ang utok og ang immunity taas makasukol sa unsa.

0: mang sakit.
1: So ato sa paminawon ning atong pipila ka mga pahinumdum, usa na to isgutan. Kanang nakalatag diha sa imuhang ano?
0: Lima ra ni kabuok. Atanga nila unsa ning lima?
1: Atangi.
0: Basig ana sila lima ka yaki coffee. Basta lima atangi na nga kaigsoonan.
1: Okay. Sa mo pagbalik.
2: Daling ni normal ang blood sugar level sa bana ni Christine Samolde nga si Lando taga Quezon Bukidnon tungod sa iyang pagtumar sa Serpentina Plus Herbal Capsule.
3: Tumoy pa inom na ko siya katong pagpa-check up na mo nga medyo nagtaas ang iyang sugar, nagboundary ba? Okay. Yan hadlo po kung mo padayon siya taas mo itong ipainom dayon ako siya Serpentina niya. Pag utro na mong pa-check up, nag-normal na.
2: Ikaw, diabetic ka ba o taas lang ang imong blood sugar level? Pagtumar sa Serpentina Plus Herbal Capsule nga mapalit sa mga butika.
4: Masigla na si Evelyn Cuenco, taga Pasonanca sa Buanga City matapos gumaling ang kanyang UTI. Uminom lang siya ng Yaki Herbal Capsule, pati sakit ng katawan ay nawala dahil sa kanyang paggamit ng Yaki Liniment Oil.
5: Si Evelyn, sir, yung nag-inom ko ng herbal and capsule, Yaki, kasi mayroon ako UTI. Tapos nawala agad ako, nag-haplas ako, likot ko, Yaki Herbal Oil, nawala agad.
4: Yan ang Yaki Herbal Capsule at Yaki Liniment Oil. Mas epektibo dapat subukan nyo. Mabibili sa mga butika.
2: Lagsik kaayo si Mrs. Estrella Sobrecare, taga poblasyon Caraga, Davao Oriental, basta makatumar sa Bilongga Gold Herbal Capsule o Yaki Herbal Capsule.
6: Bilongga o Yaki. Kaya kung makainom magod ko anagod, okay magod akong lawas. Kani akong mga gibati-bati, sakit sa tiil. Manalang siya, kung makainom ko analagsik, yun akong lawas surminti. Kailang lihok dito na sa balay ba, mainom na nagod akong bana na pagpahulay sa good baby bro, nalipo na ako sa inyo nagtanaw. Pag makainom ko, Bilongga o Yaki. Okay, itong pamati.
2: Bao ka na ang Bilongga Gold o Yaki Herbal Capsule. Mapalit sa mga butika.
1: Welcome back, mga katinig o mga katinig. We are so lucky, kaya nasa linya po, makakasama natin ang tagapagsalita ng 6th Infantry Division na si Lieutenant Colonel Ronald Toscano. Dahil po dito sa isang joint operation na sinagawa nila ng Army at ng PNP dyan sa Barangay Balong sa Tugunan, Special Geographic Area sa BARM noong September 19 upang ipatupad ang isang warrant of arrest laban sa isang individual na nahaharap sa kasong kidnapping with homicide. Sir Colonel, good morning. Welcome sa Tinig ng Bayan po.
7: Good morning din at good morning din sa lahat ng listeners natin sa Tinig ng Bayan.
1: Mm-hmm. Ano pang update natin dito sa inyong operation sa dyan sa Tugunan, na Special Geographic Area ng BARM?
7: Yung latest report na na-receive po natin, the incident happened September 19, then the following day 20, mayroong natagpuan isang kadalir. Most probably naiwanan ng grupo while withdrawing, which made the total number of casualties on the side of the armed group 7, and the recovery of some materials such as 4 M16 rifle, isang ground rifle at iba pang war materials doon sa encounter site.
1: Mm-hmm. Na-identify po ba natin na aling grupo ito?
7: Sa report ko lang binanggit na group, ang nakalagay lang dun is Lolis Arm Group. It remains to be verified kung ano yung group behind doon. Dahil alam naman natin yung lugar na yan ay yung Tugunan, halos lahat ng area na kiniklaim na MILIT community.
1: Yeah. Ganun nga po talaga yung na create na mentality or mga opinion ng mga tao, because this is happening sa SGA, hindi mo masisisi yung iba that this will, they will blame it to MILF, especially na hindi nyo napapangalanan kung anong grupo ito. But somehow, unfair naman din po na sweepingly ibintang natin ito sa MILF. Mayroon siguro kayong, meron ba tayong mga ano siguro, meron naman siguro tayong intelligence reports sa at mga initial na mga investigation reports sa kung kaninong grupo ito?
7: Actually, I verified the list of MILF camps and communities sa CCS at Jagnatem. Marami kasing ano, nasa list na hindi pa siya approved. Ang klaro lang in camps na kiniklaim na sa kanila, ang usapan is hindi pwedeng ilabas ang mga baril outside the camp na recognized unless mayroong coordination kung saan pupunta anong gamit pag nilabas sa camp, lalo na kung nasa paligid lang din yung mga communities natin. May mga pagkakataon din kasi na naglilipa na yung mga loose firearms dyan na hindi naman MILF, mga private armed groups o di mga loose armed groups din claiming to be MILF. Kaya kailangan i-verify talaga natin every time na mga incident kung what's the real identities behind para hindi po tayo magkamali sa mga identification natin.
1: Mm-hmm. Itong na ipasok ba or na-identify ba sa report, sa initial na reports niyo, itong ascertain Soren na kabilang umano sa mga motor napping, cattle rustling at illegal na mga kalakalan ng droga?
7: Yes, actually yung nangyari nung Saturday, it was a law enforcement operations ng Maguindanao del Norte Police Provincial Office through the Tugunan PNP for serving warrant of arrest kay certain Surin K. Mulod for cases of carnapping with homicide. Kaya lang, when the warrant of arrest was served to him, nagkaroon ng resistance at nag-escalate yung palitan ng putok na kailangan mag-augment yung mga truta natin under 602 Brigade. These come from two different directions, kaya ginamitan natin ng dalawang attack helicopter to monitor the withdrawing armed group. Umabot din hanggang hapon yung exchange of fires. Humupa na lang nung bandang gabi na.
1: Mm-hmm. May report din po na ginamitan nyo daw po ng mga drone, yung operations.
7: Ang report lang na receive natin, mayroong dalawang attack helicopter na part ng air reconnaissance operations. Then at the same time, ginamitan na rin ng artillery fire support.
1: Ang kinakabahala po natin ay itong operation ay happening dito sa masasabi nating MILF territory. Now, while the operation may be legitimate against lawless elements, identified lawless elements, there is a tendency na itong mga MILF na nandirito ay madamay. But there is an existing mechanism, itong CCCH at itong ADJAG. How is it working? Dahil ayaw po nating dumating sa punto na magsasabi naman itong MILF na wala naman kayong coordination. Nag-operate kayo ng kung anumang hinahanap ninyo, hinahabol ninyo ng mga kriminal dito sa aming AOR.
7: This time, pumasok naman yung CCC at ADJAG represented by personalities coming from the government, PNP, AP, and also MILF. Siguro pinag-uusapan na sa ngayon kung ano ang punot dulo ng series ng encounters na yon sa isang sinasabing MILF territory. Siguro pag natapos yung nagiging usapan nila, malalaman natin, may pronouncement sila kung ano ba talaga yung nangyari at paanong nagkaroon ng pag-serve ng warrant of arrest sa lugar na yon na yung target lang naman sana yung kukunin or sa-serve ng warrant, pero nagkaroon ng exchange of fires dahil maraming armado doon sa area nung time the warrant of arrest was served.
1: Titili ko rin tayo, Ruby Padilla season, may tatanong din po sa
0: yes,
1: inyo.
0: Yes, Colonel, magandang umaga. Katatapos lang, Colonel, ng BARM first parliamentary election. At alam natin na nag-participate talaga at nagbigay ng kanyang trust ang MILF. In fact, may mga decommissioning na nangyayari. Wala bang mga mekanismo na sa tingin ng gobyerno sa pamamagitan po ng Armed Forces Colonel ay pwedeng ma-institute para sa mga hulihan, mga pag-serve ng warrant ay ma-coordinate sila at mas hindi ma-hamper yung pagsisimula ng trust and confidence building?
7: Actually, yung pinaka-peace mechanism natin is yung CCCH and JAG, Coordinating Committees on Cessation of Hostilities, ad hoc joint action group. So yung composition niyan, representatives coming from the side of the government, from the peace panel, from the AFP, PNP, and also MILF. So every time may mga kailangan i-coordinate, dumadaan dyan, may mga insidente lang na biglang papasok or may mga palitan ng totok na dumaan sa mechanism natin. Kaya isa yan sa mga dapat i-resolve ng CCCH adyan.
0: Yes, we know, Colonel, so far as of this time, wala bang reaksyon ang MILF leadership after this incident po ng pag-serve ng warrant at nagkaroon ng putukan, exchange of fire? Wala pa kayong narinig?
7: Wala pa siyang nilalabas. Wala pa siyang nilalabas na statement. Siguro itong ongoing na dialogue nila sa CCCH at dyan, baka doon na lang nila i-bring up lahat po.
1: Mm-hmm. Maraming salamat po sa napakahalagang panahong binahagi nyo sa Tinig ng Bayan. Baka meron pa pong hindi namin naitanong na nais po ninyong ipaabot sa ating mga tagapakinig.
7: Well, in behalf of 6ID and Joint Task Force Central, primary mission sa panahon tulad nito is to secure civilian communities, yung mga individuals na affected ng mga putukan, to make sure na hindi po mag-escalate yung tension as part ng law enforcement support operations natin sa Philippine National Police being the lead agency on enforcing the law. Sa ulit, nagpapasalamat din kami at humupa na yung tension at naging mapayapa yung election natin noong nakaraan. Though we expect na sa mga areas identified red noong election magkaroon ng tension, pero hindi naman. And Tugulan actually is part of the five red areas identified, pero nagiging mapayapa naman yung takbo ng halalan doon sa Tugunan and in some part, in some areas na we identified na red. Hopefully, magkaroon na magandang resulta yung intervention ng CCCH jobs dito sa Tugunan at mailinaw sa atin kung ano yung talagay nangyari at kung ano yung mga napag-usapan nilang resolution to avoid such incident in the future.
1: Mm-hmm. Maraming salamat po muli.
7: Maraming salamat din po. Magandang umaga.
1: Okay. Mga katinigin po ang boses ni Colonel Toscano, ang tagapagsalita ng 6th Infantry Division. Mga katinig, kaubang 40 ganiha itong gisgutan na karong adlaw anniversary sa Martial Law. Kapila ka tuig?
0: 54 na siya. Unong so, pakatuig para mahimo siyang senior senior citizen.
1: Unsay significance yan para sa tua, sa atong hisgutan atong tagud-taguron. Yes. Especially kita nga
0: kita,
1: naka-experience
0: Martial Law babies.
1: Mga Martial Law babies.
0: Mga nakaabot sa Martial Law, no?
1: Uh-huh.
0: May mga lessons ba? Mga mensahe nga kinahanglang matun-an human sa gitawag natong dark years, no? Sa Martial Law panahon sa kanhing presidente Ferdinand Marcos Sr., no? Unsay mga lesson learned?
1: Mm-hmm. Pero before siguro sa mga lesson learned, daghan man gud tag mga tigpaminaw nga wala na kabalo, wala na kakita, wala na ka-witness sa kung unsa gyud ang dagway sa katilingban panahon sa martial law. Ako personally, ang ako ang first hand account nako is nakita nako itong mga gitorture ng mga isunang mga Bangsamoro people itong mga gipang dragnet no gipang dakop ano na pa ay nakawitness pa ta katong gipakaunog semento during the martial law no taghan kay ang mga na-detain ng mga political detainees sa tungod kay nag-upo sila sa martial law. Nagprotesta sila sa mga pagpanglapas sa tawhanong katungod. Very gory, no? O yes. Dili ako mismo.
0: Mangilngig. Kung wala, murag dili kaya na ma-figure out sa mga kasamtangang henerasyon sa Gen Z. Kay dili, walay personal account nga ilang nasinati, no? Mm. Pero how would you explain nga kung ang imong amahan dili kauli kay leader siya simbahan grabe ang church persecution during that time Rome no ani
1: di kauli kay gisalvage sa day
0: wa kauli kay gisalvage sugod kay church leader siya kay during that time ang simbahan ginatan-aw nga seedbed of gitawag ng seedbed of communism quote unquote kay mukhang taman ang simbahan kaubang Romy nga dili sayon ang pagsunod kang Kristo daghang tunok ang dalan nga agian mo bugat ang krus ug kamatayon mao'y naghulat nimo kay mupasabot man sila sa sitwasyon nganong naay mga massacre no gani violation sa kagawasan o civil liberties kaubang dos no wala nay kongreso wala nay free press gipasarado ang ABS-CBN Daily Mirror Malaya, unsa pa itong mga newspapers?
1: Free press.
0: Free press, no? Gipasarado, nahimo siyang unfree. Na-curfew. Dili ka kagawas pag alas 12 na sa gabi. Ug na ay warrantless arrest.
1: Mm-hmm.
0: Aristuhon ka, dakpon ka, bisag walay warrant. Walay search and seizure order. So, mere duda, ngalakaw-lakaw ka sa kalsada, wala na'y mga papeles di mandamiento. Naapod ang violation sa tawhanong katungod basis sa official records o sa Amnesty International kaubang dos, no? 70,000 ang gidakop o gibilanggo. 34,000 ang gitorture katong inguni mo nga mangilngi gina kuryente. Ang imong kinatawo, babae ka o lalaki, para lang mo extract og information, kuryente hon eh. Na ay water cure. Na ay puston o
1: cellophane
0: imong ulo no di ka kaginawa og na ay 3240 nga gipatay or gipaagi sa kanang gitatawag karon nga extrajudicial killings lakip na ni ani si Senator Ninoy Aquino sa dihang iyang ninaog siya sa tarmac sa iyang pagbalik that was 1983
1: ang statistics di ay klaro kayo nga mas grabe ang human rights violation sa panahon ni kanhi presidente Marcos dan during the time of Rodrigo Duterte pero sa panahon ni Duterte, he only served 6 years as president. Pero ang si Marcos pila,
0: 33 years sa pagserbisyo, no? O siya ang nahimong amahan gyud sa Marcelo. Na ay enforced disappearances kaubang dos, no? Daghang mga estudyante ang nangawala. Tuman nga gamarcha-marcha, nagpabukid, no? Gamarcha-marcha sa kalsada, o ang wala nagpabukid nga madakpan, gipusgay ang kadungganan, pwede lang kang ripon. Pag madakpan ka, kay taga-protesta ka, meaning left-leaning ka, na akas kalsada. No?
1: So, unsay significance yaning celebration na nga 54th anniversary?
0: simple lang kaubang dos.
1: Never again.
0: Never again. Let us be watchful ni aning mga civil rights, mga liberties nato. Ug walay double standard sa balaod, no? Mga pag-akusa nga maakusahan ka lang dakop, maakusahan ka lang patay.
1: Actually, nagyapo yung mga cases pa og human rights violations karon. At maoki ni ang rason nga daghang mga cause-oriented organizations are expected nga mag-rally, mag-march sa sila karon. Og ang ato ang gobyerno, nag-deploy og 17,000 ka mga police officers
0: did sa Cebu. Barm, no? Murag barm, 15,000 sa barm. Daghan lang og 2,000 okay, kay 17,000.
1: So, nag-expect sila protest rally diya sa Edsa Shrine o diha sa Calabar Zone. Kining Calabar Zone, murag nahimong sentro karon sa mga protesta tungod ni aning PAX sa Silica. So, aduna po ay 8,500 nga police nga naka-station dito lang sa National Capital Region, no, sa NCR, dito sa Kauluhan. So, ato ang subaybayan ng mga panghitabo karon.
0: Natay interactor. Edward dinhi. Edward Pakata, sabi niya, power without check becomes abuse.
1: Aha, yeah.
0: So dapat daw may check and balance yun ang power, kaubang dos.
1: Mm-hmm.
0: Order without justice is not peace.
1: Wow, galing.
0: Bisan sige kag order diha, order ka sa fish. May order kung walay justisya.
1: Kumusta ang peace and order? Adikag fish pero walay order.
0: Silence make victims invisible.
1: Mm-hmm.
0: So dili gid daw dapat muhilom. Dapat daw abli ang gobyerno ni ana kinsa mang namuno, naglingkod, dili ta mahadlok.
1: Dapat ang katawhan muli mutingog gyud, muli.
0: Dili daw mahadlok nga i-kritika kay kana kuno ang mapatabunok sa demokrasya og mo avoid og mga circumstances nga mubalik ta sa never again.
1: Pag kanilot on the palawigon pa itong istorya, pero lampas na tag-isa ka minuto.
0: So,
1: basta never again. Yes. Never, never, never again to martial law.
0: No? So, patambuko na to itong demokrasya. Kini ang inyong Tinig 40, Ruby Padilla Season.
1: Tinig 2, Romilus, pa nagpasalamat o nag-imbita ka ninyo nga unta sa tanang higayon Lunes, Sangto da Sabado, alas 5. Ang todala 7 sa buntag mag-uban-uban kita sa toang programang Tinig ng Bayan. Ayaw ka maghawa kay musunod dayon ang atoang alas 7 balita mapya mapita sa langon ng mga lusob nami sa tiyan na imbag na bigat kada kayo amin mga kakabsat.

0: gani, yaki. Gitry na ko siya tabon sa akong naong na naghagbugas-bugas niya. Nawala ba akong kuan, akong bugas-bugas? Kuan sa itong mga unsa nga katulkan ulit sa akong dawas ka ng sapa man to na ako nakuha. Gisabunan po na ako ato niya. Nawala siya. Doon ka rin, nawala akong gamit.
1: Yan ang Yaki Beauty Soap. Mas epektibo dapat subukan niyo mapalit sa mga butika.
2: Sweetheart, ready na!
3: Wow, ka-sweet ba?
2: Sakto lang ang pagkatimpla nako sa Okira 5-in-1 Coffee.
3: Tabalo na ko sa inyong gustong basabot, sweetheart.
2: Laminin Okira 5-in-1 Coffee, sweetheart. Kay dunay aphrodisiac na Korean Red Fennec Ginseng, dunay mangustin, makapanindot sa pamati.
3: Wow! Sige, sweetheart. Ikaw po da? Higo po ning Okira 5-in-1 Coffee. Aron mas ganahan o himsog tang duha.
2: Kalamit ba? Sa Okira 5-in-1 Coffee.
3: Unya, sweetheart, ha?
4: Kaibigan, mahina ba ang kita dahil sa konting ani ng pananim mo? Huwag nang problemahin dahil nandito ang klarong sagot dyan. Ang Caligro. Oo, Caligro o California Grower High Grade Foliar Fertilizer. Makakatulong para gumanda ang bunga ng inyong pananim tulad ng palay, saging, mangga, mga gulay, gaya ng talong, sitaw, kamatis at marami pang iba. Hindi lang yan, kaibigan. At
5: hello po. Nahala, adunay mga daghang gapangutan na bahin ining ganado kapsul. Sa tinuod ng pertinang daghana ang nagatumar ni ini o gani man ang uban, maulaw ra nga mo istorya. Ayaw mo pagkaulaw, oy. Dapat magpasalamat mo nga aduna tay dang panan. Kining ganado kapsul. Kay kabalo mo, basta nagatumar mo aning ganado kapsul, ganado mo sa inyohang trabaho. Dili mo katulgon, dili mo kapuyon. Basta, sulay lang good na ninyo. Ilabi na sa mga kalalakihan kanang kinahanglan ani kanang pagtumar ninyo ani gabi kanang bag-o matulog. Ana siya wa pay 30 minutos mabati na ninyo ang epekto sa ganado kapsul. So layra good ninyo hangtod ana pagkaugma sa inyohang mga buluhaton matag adlaw ganado lang gihapon mo makaingong gyud mo nga kalagsik.
4: Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System.
6: Oras ganap na nga alas 7:06 na.
4: Time checks brought to you by

0: Kiniyaki Vitamins. Para bright, himsog og layo sa sakit si baby. Patumara sa Kiniyaki Vitamins. Basta yaki, yummy!
1: Narito ang pinakamainit na balita sa oras na ito mula sa bulwagang pambalitaan ng Joy FM.

So muli sa magandang umaga, Tinig 4, Loy Rosario, maghatid po ng mga pangunahing balita ngayong umaga ng Lunes, 21 sa buwan po ng September 2026 sa mga himpilan ng 105.7 Joy FM sa Davao Oriental, 102.3 Joy FM sa probinsya ng Cotabato at 87.7 Joy FM Pangil May, Visamis Occidental. Headlines. Sa mga ating mga pangunahing mga balita, 6 patay sa naganap na matagumpay na operasyon ng militar at ng pulisya laban sa wanted person sa SJA Barm. Headlines. Samantala,

0: Mga mag-aaral sa Banga National High School at kabilang sa mga nasugatan sa nangyaring mass shooting incident noong nakaraang Biyernes, isa'y nailalim na sa psychosocial intervention. Headlines. Mga eskwelahan sa South Cotabato at Sultan Kudarat Province, sinuspindi naman ang face-to-face klase simula sa araw na ito dahil sa insidente sa Banga National High School. Headline. At samantala, wanted person aresto naman sa Alameda, Cotabato. Headline. Magkasintahang kukuha sana ng licensure examination for teacher patay matapos namang nasagasaan ng isang container van sa Zamboanga City. At samantala, naaresto naman ang mga otoridad ang number 8 most wanted person sa Mati City dahil sa kasong prostrated at attempted homicide. Samantalang naaresto din ng mga otoridad ang isa pang sangkot sa pagtutulak ng pinagbabawal na droga sa ikinasang operasyon sa Mati City. At Davao Oriental, naghahanda naman sa posibleng matinding taga-tuyot kung saan ay tala na ang mahigit sa 700 million pesong pinsala sa Palayan. Headlines. Sa Tagum City, isang buntis ang binaril sa kanyang boarding house. Headlines. Itali ng mga balita, susunod na.
1: Hello po! Ako po si Abby Willard. Alam ba ninyo mga kids? Kidiyaki ang aking vitamins para matangkad, matibay ang buto, matalino, at hindi sakitin. Kaya araw-araw, Kidiyaki Vitamins. Kayo rin ha! Pag healthy si baby, happy si mommy. Salamat po!
2: Mapalit na sa mga butika.
3: Mas maginhawa na ang pakiramdam ni Barangay Nano, taga Cotabato City, dahil nakatulong ang kanyang pag-maintain ng Serpentina Plus Herbal Capsule sa kanyang blood sugar level.
4: Nag-glido ang ano ko, yung diabetes ko. Sa sarili ko, okay na ba? Yan ang yung natirada ko doon sa Serpentina.
3: Ikaw, diabetic ka ba o mataas lang ang blood sugar level? Mag-Serpentina Plus Herbal Capsule na. Mabibili sa mga butika.
5: Tungod sa paghampol sa Yaki Liniment Oil sa bana ni Rosemary Kierpo, taga Osiyas, Kabakan, Cotabato, sa nitorok na pigsa sa iyahang bana, dali rakining na wagtang.
6: Yung akong bana, nagpugo ang pigsa, may sige siya o inom o ganti ba yung pig, sakit mo lang gahapon daw, ay gahubag bumayo. Kanya, nagpuha siya kuton, yung gi, butangan o iuwi, hindi hampol dito. Pagkatod-tod at to, pagka humanyag butang, wala-wala ang sakit. Moto, gipadayon niya. Abdan o mga isa kasimana na uli ang jod.
5: Yan ang Yaki Liniment Oil. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika.
3: Wala na musugmat ang sakit sa kaunuran sa tiil ni Lynn Pansan, taga Digo City, tungod sa iyang pagtumar sa Bilonga Gold Herbal Capsule.
7: Mawadaan ko o puso, matumba lang ko o kalit. Balik-balik lang, sakit akong tiil.
3: Mm-hmm.
7: Sakit akong murag bagtak, murag mga unod-unod, gani. Pag inom na ko, ana, Bilonga, ang pinakadugay, 2 weeks, nawala ang sakit. Effective gani kayo, proven and tested, yun na ko.
3: Maong ka na ang Bilonga Gold Herbal Capsule. Mapalit sa mga butika.
8: Alas 7 Balita. Narito si Loy Rosario.
0: Ganap na nga alas 7:12 ng oras at ngayon sa detalye po natin mga pangunahing mga balita. Naaresto ng mga otoridad ng isang magsasaka na number 9 most wanted person. Kaugnay naman ang kasong murder sa ikinasang operasyon alas 6:30 kamakalawan ng gabi sa Barangay Giling, Alameda, Cotabato. Sa report, ayon na kay Alameda Chief of Police, Police Major Juna Napat, naaresto si alias Ali, 33 years old, dahil naman sa bisa ng warrant of arrest na nilabas ng korte. Ito ay naaresto sa kanyang tahanan sa may sityo Tabunan ng Barangay Giling. Sa ngayon ay naantay na lamang ang commitment order ng ng korte na naglabas ng warrant of arrest laban sa kanya. Sa ibang mga balita,

0: Anim na mga membro ng sindikato ang napatay sa isinagawang joint military at police operation sa bahagi naman ng Barangay Balong sa Tugunan Special Geographic Area noong nakaraang September 19 hanggang 20, kung saan na ipinatupad ng mga otoridad ang warrant of arrest sa dalaman sa kasong carnapping at homicide laban sa grupo ni Zoren na nagtatago sa naturang lugar. Nagsanib puwersa ang Maguindanao del Norte Provincial Police Office at ang Maguindanao del Sur, kasama na rin ang tropa ng Tugunan Municipal Police Station, 602nd Infantry Brigade, 48th Infantry Battalion, 7th Infantry Battalion, CAT 99, 61st Division Reconnaissance Company, Tactical Operations Group ng 12th Philippine Air Force at ang Task Force 92, 1st Brigade Combat Team at ang Philippine Army, na batid na gumamit pa ng drone at dalawang gunship helicopter ang tropa ng militar para salakayin ang naturang kampo ng grupo ni Zoren na nasa sakop naman ng kampo ng Moro Islamic Liberation Front. Sa naturang operasyon ay narecover naman ng mga otoridad ang anim na mga bangkay at ang M16 Armalite rifle, grand rifle at maging ng mga granada na batid na habang papasok pa lamang ang tropa ng pamahalaan ay pinaputukan na sila ng natura mga armadong grupo kaya't nagkaroon ng palitan ng putok. Gumamit pa ng drone ang tropa ng militar para sa matagumpay na operasyon. Dahil sa naturang insidente, lumikas naman ang nasa mahigit 300 pamilya na ngayon ay nasa iba't ibang evacuation center dahil sa takot na madamay. Samantala, ayon naman kaya 6 ID Philippine Army spokesperson Lieutenant Colonel Ronald Suscano ang naturang operasyon ay kinukonsidera ng militar na mission accomplished.
1: It happened September 19, then the following day, 20, merong natagpuan isang cadaver, most probably naiwanan ng grupo while withdrawing, which made the total number of casualties on the side of the armed group 7, and the recovery of some materials such as 4 M16 rifle, isang ground rifle at iba pang war materials doon sa encounter site.
0: Ang tinig ni Lieutenant Colonel Ronald Suscano, spokesperson ng 6ID Philippine Army. Samantala, sa kaugnay na balita, magkatuwang naman nagbabantay ang pulis at militar sa kasalukuyan sa posibleng paghihiganti ng grupo ni Zoren na umano'y membro ng terror group na kumikilos sa Special Geographic Area. Ang Tugunan ay isa sa 8 mga bayan ng Bangsamoro Islamic o Ang Tugunan ay isa sa 8 mga bayan ng Bangsamoro Special Geographic Area na nasa ilalim ng Bangsamoro Regional Government kung saan ang naturang armadong grupo ay itinuturong matagal na umanong kumikilos sa lugar at ito ay sangkot sa mga serye ng madugong enkwentro at iba pang krimen. Nang sinabi naman ni Tugunan na Mayor Abdul Bayan Abbas na ang naturang grupo ng mga outlaw na kumikilos sa kanilang bayan ay pinamumunuan ni na Mama Lela Tanagib, Zoria Mulud Ting Saddam na pawang mga wanted dahil naman sa mga mabibigat na mga kaso. Kilala din ang naturang grupo na responsable sa pangungulikta ng protection money mula sa mga kawawang mga residente ng kanilang bayan. Ayon kay Abbas, lehitimo at naayon sa batas ang isinagawang operasyon laban sa naturang grupo. Samantala, nakatakda namang magsasagawa ng hiwalay na investigasyon ang MILF Adjag para malaman kung ano ang tunay na nangyari sa naganap na bakbakan sa pagitan ng tropa ng pamahalaan at ng target nilang wanted person sa Barangay Manaulanan at Barangay Balong sa Tugunan Special Geographic Area. Ang naturang grupo ay pamumunuan ni na MILF Secretary Den Pandita at MILF Adjag Team Site 1 Head Nor Ali Alamada At sa grupo o ito'y mga nasa pangangasiwa naman, MILF Adjaga Chairman Anwar Ya o Anwar Alamada na member din ng MILF Central Committee. May mga kaugnayan o ang naturang investigasyon ng Adjag ay para matukoy at malaman kung nasunod ba ang proseso sa operasyon laban sa mga wanted person na nagtatago sa controlled area ng MILF. Alas 7:19 na ang oras, samantala sa ibang mga balita. Nalulungumano sa dark web ang 16 anyos na estudyante na honor student ng National Obanga, honor student ng Banga National High School sa South Cotabato na siyang itinuturong responsable sa naganap na mass shooting noong nakaraang araw ng Biyernes. Ito'y batay naman sa na-recover na cellphone ng naturang biktima na naglalaman ng mga mensahe kaugnay ng kaniyang pagkakalulong sa dark web o true crime community. Ayon na sa kaibigan ng suspect, nababahala o nagbabala na o nagbabala pa umano ang naturang suspect sa kanilang group chat na umalis sa eskwelahan na kung ayaw madamay dahil sa itutuloy nito ang planong pamamaril. Sasalaysay naman ang kaibigan nito na dapat noong September pa isinagawa ang pamamaril ngunit naantala dahil wala pang armas ang sospek. September 18 alauna ng hapon nang itinuloy nito ang naturang operasyon ay kinasawi ng tatlong mga biktima at ikinasugat ng walong iba pa. Kabilang sa nasawi ang isang estudyanteng babae, isang teacher at ang naturang sospek na nagbaril din sa kanyang sarili. Patuloy naman ang investigasyon ng mga otoridad kabilang na ang posibleng pananagutan ng ama ng sospek na isang officer ng Department of Education o head ng Disaster Mitigation Team. Kung saan ito'y mayroong tatlong lisensyadong mga armas. Nakikipagpulong na rin ang Department of Information and Communication Technology o DEC sa iba pang mga opisyal ng pamahalaan para matukoy ang grupo ng platform na pinasok ng naturang suspect. Samantala, agad namang nagsagawa ng psychosocial intervention ng Department of Social Welfare and Development at 12 sa mga estudyante, maging sa mga nasugatang mga biktima sa nangyaring mass shooting sa Banga National High School. Ayon kay DSWD 12 Regional Director Loreto Cabaya, mahalaga na gawin ang naturang mga hakbang para matulungan ang mga naapektuhang mga estudyante na nakakaranas na rin ng psychosocial problem dulot ng naturang insidente. Dahil ito'y first time na nangyari sa Region 12, gumagawa na rin ng hakbang ang DSWD para maprotektahan ang mga estudyante.
2: Akong mga livelihood, no, nila. At the most important thing na ginahimo ko sa DSWD, ha, katong lahat ng psychosocial intervention, no, kay kabautang sa school na tabo, dahil hanggang mga bata na nandito, makita mo sa social media siguro, na grabe ang trauma sa mga bata. Saka yesterday we were there, we conduct a psychological first aid no, sa mga bata o mga nanay. Na yung mga bata, grabe na gusto mo at po sa school. Even to pass by along the school, the dalan dito, the handlock na sila. So, makita na gamanifest na karoon ang trauma sa mga bata. At handlock dito sa, na ay, katabo, no, na apektwili matabo. Kagkaroon, makita niya mo sa social media, na ilan kang gagawas, ang mga threat, at ang handlock, no? So, hindi lang dito sa Banga, hindi sa other municipality.
0: So, ang tinig ni DSWD 12 Regional Director Loreto Cabaya, sa kaugnay na balita, gumagawa na ngayon ng hakbang ang DSWD upang hindi na maulit pa ang naturang insidente katuwang ang iba't ibang mga tanggapan, particular na ang Department of Education. Ayon kay Cabaya,
2: pag-manage, no, in case of aggressor, no? So, the referral pathway na ito, in case na ito mga itabot nga ni. So, ginahalay na ito na siya today. We have a meeting with the Fed para na natin siya protocol ba, na natin ay SOP, how to handle this kind of incident yeah, sa mga eskulahan.
0: Uh-huh. Samantala, dahil naman sa takot ng mga lokal na pamahalaan, at habang nagsasagawa pa ng mas malalimang investigasyon, sinuspindi naman ang klase. Sinuspindi naman ang face-to-face classes sa mga paaralan sa pribado at mga pampublikong paaralan sa South Cotabato, particular sa Coronadal City, Lake Cebu at Karatiga ng mga bayan. Ganon din sa Tacoronga City dahil naman sa takot ng mga estudyante. Pansamantalang ipapatupad ang blended learning at modular system. Wala pang pahayag kung kailan ito hanggang kailan ang naturang gagawing online learning o blended learning ng mga estudyante na magsisimula sa araw na ito. Balita mula naman sa 105.7 Joy FM sa Davao Oriental. Ihati naman ni Jams sa Palmahil.
3: Naaresto sa isinagawang manhunt operation ng Criminal Investigation and Detection Group o CIDG Davao Oriental, Provincial Field Unit at Mati City Police Station ang isang provincial level cap 8 most wanted person sa Mati City, Davao Oriental. Kinilala ang suspect sa alias na Tata na hinuli bilang bahagi ng uplan pagtugis matapos ipatupad ang dalawang warrant of arrest laban sa kanya. Naharap si Tata sa mga kasong frustrated homicide at attempted homicide na may inirekomendang piyansa ng 72,000 pesos at 36,000 pesos ayon sa pagkakasunod. Ang warrant para sa frustrated homicide ay inilabas ng Regional Trial Court sa Mati City, habang ang warrant para sa attempted homicide ay mula sa Municipal Trial Court in City, sinasabing lungsod. Dinala na ang suspect sa Mati City Police Station para sa dokumentasyon at kaukulang disposisyon. Samantala, nasa kote naman ang isang street level drug suspect sa isinagawang bide bus operation sa Barangay Central Mati City noong Sabado ng gabi, September 19 ngayong taon. Kinilala ang suspect sa alias na JB na naaresto pasado alas 6 ng gabi sa Proc 1 Old LTO Barangay Central. Pinangunahan ng Mati City Police Station operasyon katuwang ang iba pang law enforcement agencies. Nakuha mula sa suspect ang ilang sachet ng hinihinalang sabu na tinatayang nagkakalaga ng 1,000 pesos 904. Patuloy naman ang operasyon ng kapulisan labas ilegal na droga kasabay ng pakikipagtulungan sa komunidad para mapanatili ang katahimikan at seguridad sa Mati City. Mula dito sa Davao Oriental, Jams Palmahil, nagbabalita.

0: Sweetheart, ready na?
1: Wow, ka-sweet ba?
0: Sakto lang ang pagkatimpla na ko sa Okira 5-in-1 Coffee.
1: Mmm, tabalo na ko sa inyong gustong ipasabot, sweetheart.
0: Laminin Okira 5-in-1 Coffee, sweetheart. Kay dunay aphrodisiac nga Korean Red Fanex Ginseng, dunay mangustin, makapanindot sa pamati.
2: Wow!
1: O sige, sweetheart. Ikaw po da? Higo po ning Okira 5-in-1 Coffee. Aron mas ganahan o himsog tang duha.
0: Mmm, kalamit ba? Sa Okira 5-in-1 Coffee.
1: Unya, sweetheart, ha?
3: Dako ang pasalamat sa Bilongga Gold Herbal Capsule o Yaki Liniment Oil ni Fee Baklay, taga Baganga, Davao Oriental. Kay maoy nakawala sa bukol sa iyahang likod.
4: Ang kuang yun ako, sir, nga kuan ang Bilongga Gold o ang Yaki Hot Plus. Huwag yun ako ang kuan ang Bilongga kay yun. Wala man ko dito akong bukol sa baga o sa likod. Kaurap lang ko atong tulok ka bak. Walang gimintin na lang po na ako, sir.
3: Yan ang Bilongga Gold, mga higala, no? Sulayi ka na ninyo o ang Yaki Liniment Oil. Mas epektibo dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika.
5: Sa muka ni mo, love, di naman tamalipay ni mo. Magsigi na lang katalikod diha. Niao, tumarani.
6: Unsa man na, love?
5: Ganado Capsule. Mauna ang bag-o karon. Sige na, tumara na. Hulat lang ta 30 minutes. Makabarog na lagi ka.
6: Na, katulgo na lagi ka.
5: Pasalamat ka sa Ganado Capsule.
6: Ay, salamat sa Ganado Capsule. Lipay na akong asawa.
7: Sulayin ninyo na ana sa mga butika. Imperial Apply.

0: display area sa mga home appliances nga siguradong barato na, dekalidad pa. Klase-klaseng brand ang mapilian sama sa Sony, LG, Samsung, Sharp ug daghan pa. Unsa pa inyong ginahulat, adtoa na sa Imperial Appliance Plaza nga makit-an sa TTK Building, Barangay Poblacion, Quezon.
1: Ginap na nga alas 7:29 na ang oras. Sa dagdagan ng mga balita,

0: Balita mula sa Sambuanga City, Patay, ang magkasintahang education na graduate matapos na ito ay nasagasaan ng kasalubong na isang container van. Ang mga biktima na magkaangkas sa motorsiklo ay kukuha sana ng exam sa Teachers Board Examination sa Sambuanga City at magkaangkas ito sa motorsiklo pagdating sa bahagi ng Kinipot Highway na ganap ang naturang insidente noong September 19, araw ng Sabado. Si Grace at taga Pangiipil, Sambuanga, Sibugay ay nagtamo ng sugat sa iba't ibang bahagi ng kanyang katawan. Ganon din ang kanyang boyfriend na si Charles J. na residente ng Sanito, Ipil, Sambuanga, Sibugay. Parehong nagtamo ng matinding sugat ang mga biktima sa iba't ibang bahagi ng kanilang katawan na naging dahilan ng kanilang kamatayan. Samantala, balita mula naman sa Iligan City. Sugatan naman ang dalawang sakay ng isang kotse matapos na bumangga ang kanilang sinasakyan sa isang barikada sa isang border checkpoint matapos umiwas ito sa mga otoridad na magsasagawa sana ng pag-iinspeksyon sa kanila. Ang dalawang mga suspect na sakay ng Toyota Vios ay papasok ka sana sa Suarez sa Iligan City na maganap ang naturang insidente kahapon ng madaling araw. Sila ay tinangkang pinigil ng mga pulis na nasa checkpoint, subalit sa halip na tumigil, sila ay nagpaharurot ng takbo kaya't bumaga ito sa barikada at dilan para bumaliktad ng kanilang sinasakyan. Na nagresulta din ng pagliyab ng apoy hanggang sa masunog ito. Agad namang rumisponde ang mga tauhan ng City Disaster Risk Reduction and Management Council. Isinugod ang naturang mga dalawang lalaki na parehong 27 anyos na taga Balindong, Lanao del Sur sa ospital at ngayon ay ginagamot sa kanilang mga sugat. Ang mga ito ay parehong nahaharap ngayon sa kasong disobedience to person and authority. Dagdag ng balita mula naman sa 105.7 Joy FM sa Davao Oriental. Ihati naman ni Jams Palmahil.
1: Pinagpaplanuhan na ng provincial government ng Davao Oriental ang manghakbang para mapagaan ang posibleng epekto ng El Nino, partikular sa sektor ng agrikultura. Isinagawa ang Provincial El Nino Task Force Coordination Meeting sa Makati City para palakasin ang koordinasyon at panghahanda laban sa posibleng matinding tagtuyot. Sa ilalim ng Executive Order No. 64 Series of 2026, tinutukan ng task force ang sectoral assessments, mga prioridad na intervention at pagbuo ng Provincial El Nino Action Plan at Contingency Plan. Isa sa pangunahing binabantayan ang sektor ng agrikultura kung saan tinatayang abot sa 708.5 million pesos ang posibleng pinsala sa mga nakatayong palayan kabilang ang irrigated at rain-fed rice. Kasama rin sa paghahanda ang water conservation, monitoring at pagtutulungan ng provincial, municipal, barangay at mga household level upang mabawasan ang epekto ng El Nino sa mga magsasaka at komunidad. Mula dito sa Davao Oriental, Johnson Mahin, nagbabalita.

Samantala, sa ibang mga balita, magkatuwang namang isinagawa ng provincial government at ng DSWD Regional Office 12 ang ikalawang delivery ng supply at sangkapa na gagamitin sa pagpapatupad ng supplementary feeding program. Kabilang sa mga tinungo ng DSWD at Cotabato Provincial Government ang bayan ng Alio San Carmen to Lunan, Makilala at Kabakan para maipamahagi ang karne, itlog, nutriban, gulay at iba pang mga rekado para sa SFP na may kabuang 2.76 milyon peso ang inilaang pondo para sa 7,371 Dacre children. Tiniyak naman ni Cotabato Governor Lala Taliño Mendoza na maibigay ng maayos ang naturang suporta para sa pagpapatuloy ng programa. Samantala, sa mga balitang pambansa,

Maga sasagawa naman ng caucus sa ngayong araw ng Lunes sa mga senator judges upang talakayin ang gagamiting voting threshold sa paghatol kung hahatulang guilty o pawawalang sala si Vice President Sara Duterte sa nagpapatuloy na impeachment trial. Ayon kay Senator Judge G.V. Herz, ito pag-uusapan sa pulong kung kinakailangang dumaan sa butuhan ang buong impeachment court nang usapin kung maaari itong resolbahin sa presiding officer sa pamamagitan ng konsensus na at mga miyembro. Inaigpan ni Herz ito na kinakailangan pa niya ng sapat na oras upang suriin ang pananaw ng mga resource person na noong nakaraang linggo bago maglabas ng formal na boto, habang binibigyang diin na ang pinakamahalaga ay walang malalabag na provision sa saligang batas. Naniniwala naman na si Senator Judge Panfilo Lacson na hindi dapat na madaliin ang pagpapasya at posibleng hindi pa magkakaroon ng butuhan sa Miyerkules, September 23, lalo na kung may hihiling ng karagdagang panahon upang masuri ang mga tatalakayin sa mga isinagawang oral argument. Ayon naman na kay Senador Alan at Peter Cayetano, hindi na dapat pinag-uusapan ito dahil alam na ng mga senador na dapat sundin ang naayon sa batas, sa particular na ang 2/3 o 16 na mga senador ang kinakailangang magpasya ng yes para sa paghahatol. O para mahatulan ng abisa para sa paghahatol.

Umuwelta naman ang Malacañang kay ACA Teacher Party List Representative Antonio Tinio matapos nitong questionin ng umano'y kawalan ng aksyon ng pamalaan ni Bongbong Marcos sa usapin na ng transboundary haze mula sa Indonesia na nakaapekto sa kalidad ng hangin sa ibang bahagi ng bansa. Ayon na kay Press Undersecretary Claire Castro, ang pagtawag ni Tinio sa Pangulo na inutil ay anya'y hindi nararapat lalo't kinakatawan nito ang sektor ng mga guro. Dagdag pa nito na hindi lamang ang Pangulo ang tinutukoy ni Tinio na inutil kundi maging ang iba pang mga opisyal at ahensya ng gobyerno. Git niya na kung talagang gusto nitong makatulong at umaksyon, dapat ay gumawa ng batas na siyang pangunahing tungkulin ng isang mambabatas.

Samantala, suspindido naman ang klase ngayong araw ng Lunes, September 21 sa iba't ibang rehiyon ng bansa kaugnay ng pagunita ng 54th anibersaryo ng deklarasyon ng batas militar, habang ang ilan naman ay iba pang at iba pang mga lokal na pamahalaan ay may mga ibang dahilan. Sa lungsod ng Manila, ipinag-utos ng suspensyon ng face-to-face sa klase sa lahat ng mga antas ng pabuliko at pampribadong paaralan na kung saan inatasan ng mga estudyante na lumipat muna sa alternative delivery mode o ADM. Sa Cebu naman, na walang ginanap na pisikal at face-to-face sa klase sa buong lalawigan kasama ang Mandawi City, Mingganilla, Consolacion, Liloan, habang suspindido rin ang Cebu City at Talisay City na mga klase sa mga pampubliko at mga pribadong paaralan dahil sa acutely unhealthy na air quality index o AQI. Samantala, idiniklara din na walang klase sa Banga, South Cotabato at iba pa mga paaralan sa South Cotabato at Sultan Kudarat dahil na rin sa pamarilan nangyari sa Banga National High School. Kabilang din sa mga nakansila na face-to-face classes ay lumipat sa modular distance learning ang mga bayan ng Libak at Palimbang sa lalawigan ng Sultan Kudarat at lahat ng antas. Ipinapayo naman ng mga lokal na pamahalaan sa mga mag-aaral at mga magulang na mag-abang sa mga susunod na mga opisyal na anunsyo ukol sa pagbabalik ng regular na klase. Sa balita naman sa ibayong dagat,

Inamin na ng Houthi rebel ng Yemen na matagumpay nilang naisagawa ang ballistic at missile attack sa Saudi Arabia kung saan nagresulta ito ng pagkaantala ng flight sa naturang bansa. Ayon kay Houthi military spokesperson Yahya al-Sariya, naging matagumpay ang kanilang cruise missile at drone attack laban sa Saudi Arabia kung saan ito'y bilang paghiganti umano sa ginawa ng Saudi Arabia. Samantala, wala pang pahayag ang Saudi Arabia kaugnay naman ng naturang pagmamayabang ng Houthi Group ng Yemen.

Sa balitang pang-ekonomiya, ipinagpaliban muna ng House Representative ang pag-aproba sa 19.49 na bilyong pesong proposed budget ng Department of Information and Communication Technology o DECA para sa 2027 dahil sa nais ng mga mambabatas magkaroon ng ahensya ng mas malinaw na plano laban sa mga pangalibasa online.

0: na kay Deputy Speaker at Iloilo Representative Janet Garin. Kulang umano ang kapangyarihan ng DEC upang epektibong harapin. Ang social media platform sa mga isyong tulad ng online sexual abuse, child sexual abuse materials, illegal gambling. Cyberbullying, social media addiction at iba pang mga panganib para sa mga kabataan. Ayon kay Garin, kabilang sa ipinakita ng DEC kung papaano nito harapin ang mga problemang ito at kung papaano ito makikipagtulungan sa ibang ahensya ng gobyerno at mga social media company. Nakikipag-ugnay na rin daw ang DEC sa MITA, ang parent company ng Facebook para sa hakbang tulad ng age verification at mas mabilis na pagtugon sa harmful content online threat, child exploitation at cybercrime. Gayunman, mas nais umanong makita ng mga mambabatas kung magiging epektibo ang hakbang ng DEC at kung magkakaroon ng mas malinaw na pananagutan ang social media platform. Ayon kay Garin, ang usapin ay hindi lamang tungkol sa budget kundi pati sa kaligtasan ng mga kabataan. Sa balita sa larangan naman ng sports. Hindi masisilayan sa aksyon na si Tokyo Olympic bronze medalist sa Yumir Marshall sa 2026 Asian Games sa boxing competition sa Nagoya, Japan. Sariwa pa si Marshall sa matamis na third round knockout win laban kay Omar Huerta sa kanilang bakbakan kahapon sa Pichanga Arena sa San Diego, California. Isang solidong atake ang pinakawalan ni Marshall sa third round. May isang minuto at 54 pang nalalabi na oras. Lumagapak si Huerta kung saan hindi ito nakabangon na maayos sa loob ng 10 segundo para tuluyang ibigay ng referee kay Marshall ang panalo. Umangat sa Imakuladang 8-0 record si Marshall sa kanyang professional boxing career, kasama ang limang knockout. Kabilang sa panalo o sa kabila ng panalo, nagpasya ang kampo ni Marshall kasama ang pamunuan ng Association of Boxing Alliance of the Philippines na huwag munang matuloy sa Asian Games sa Japan. Original na nakalanap si Marshall sa naturang team na sasabak sa quadrennial meet. Ngunit inihayag kahapon ng ABAP President Marcos Jarwin Manalo na hindi na maglalaro si Marshall sa Asian Games upang makapagpahinga ito. Malaking problema na rin ang pagkakaiba ng oras ng Japan at Amerika kung saan posibleng hindi agad makaagapay ang Pinoy boxer. Pakay ni Marshall na malampasan ang kanyang silver finish noong 2023 Asian Games sa Hangzhou, China. Prioridad ng ABAP ang kalusugan ni Marshall dahil may mga susunod na laban pa itong lalahukan kabilang na ang 2028 LA Olympics. At sumanyong kabuuan na paghati ng mga pangunahing balita, itinampok kayong umaga po nang Lunes 21 sa buwan po ng September 2026. Sa mga himpilan po ng 105.7 Joy FM Davao Oriental, 102.3 Joy FM sa probinsya ng Cotabato at 87.7 Joy FM Pangal Bay, Misamis Occidental. Kasama si James Palmahil, ako naman si Tinig 4, Loy Rosario. Maraming salamat. Magandang morning.
1: Ang radyo mo, Joy FM.
2: Hamis na ang kutis o nawagdag ang bugis-bugis sa panit ni Emilyn Astorga, taga Kinamlutan, Butuan City, tungod kay nigamit siya sa Hermosa Kojic Whitening Soap.
3: Murago ni siya puti-puti. Nagpapalit ko kay mama o Hermosa Kojic Whitening Soap. Dinagamit ako siya buntag antud kung sa gabi, dinamaintain ako. So, moto ang resulta, napanas na, nawala ang bugis-bugis akong nawala.
2: Iyan ang Hermosa Kojic Whitening Soap. Mas epektibo dapat subukan nyo. Mapalit na sa mga butik.

0: Nakatabang ang pagpanghapla sa Yaki Liniment Oil o pagtumar sa Yaki Herbal Capsule ni Laleen Cavente, taga Miohao, Kidapawan City, aron mawagtang ang kasakit sa kilid nga iyang gibati. Yan ang Yaki Liniment Oil o Yaki Herbal Capsule. Mas epektibo dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika.
1: Mas maginhawa na ang pakiramdam ni Barangay Hernano, taga Cotabato City, dahil nakatulong ang kanyang pag-maintain